0: Radio Com.
1: Kampyon Radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5.

Ito ang himpilan na kampeon sa balita, kampeon sa musika, kampeon sa drama, kampeon sa komentaryo, at kampeon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

Mayong mga adlaw sa tanan, labanan gid sa atong mga suking tagapamati ning atong nga programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Atod gyapon kaninyo sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Inyo gyapon makaubanon sa kan naturopathic practitioner Dr. Mussini Naturopathy Doc Luitin Chavez. Hangtod ta sa 30 minutos nga programa. Makiguban kaninyo alang sa pag-isgot-isgot. Alang sa kayuhan sa atong panglawas sa mga higala. Inubanan gyapon sa itong mga epektibo nga mga produkto, labi na gidang itong Klinika DTX sa 500, Klinika D3 Bio, Mighty C ang itong alkaline based nga vitamin C, Klinika Spar Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika D Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, o ang uban pang mga produkto nga naalang makaplagan, mapalit dira sa ito ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang ato ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga higala, nata din na located o dirita located sa may Cagayan de Oro, dini sa may Agora Market City, narata din ha sa may before pa moabot sa Balingasag o Hasaan Liner, mga kagalaan. Before pa din ha, di pa kakaabot din ha. Naitupad or naibaligyan din sa mga itlogan, tupad niya na. Dako kayong gratula Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. And then, ang Hingoog City na ito, makigilaan na ito din na located sa may Doña Graciana Street, Corner Adelfa Street, narata din na sa may Hingoog City Bus Terminal. Dali lang kay tultulon ha, kay Landmark Bus Terminal, mga kagilaan. Then, ang atong clinic schedule, doon natay free health consultation. Sige po, nagapadayon sa tanan natong mga clinic branches. Dini sa may Cagayan de Oro, no? Every Sunday, Monday, Tuesday, nato din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, nata din na sa may Hingoog City, makikilaan. Then Thursday and Friday, balik nata din is Cagayan de Oro. Then every Saturday, close ta ha.

0: Then good news na sa mga taga-Hingoog, no? Kada Miyerkules, kutob na ta alas 2 sa hapon, ha? Namaguyuban nga mag-apas pa. Nagan ng usahay, paggawas na ta. No? Ready na ta padulong sa itong sakyanan or kung di ta magsakyanan, padulong na ta sa bus terminal. Na pa'y mag-apas, no? Balik na po tagsunod. good news, ha? Tama na ta sa alas 2 sa hapon din na sa Hingog City makiglas pero ayo pud mo pug pa alas 2 ha. Ay basig mo na sa toa sa una. Taman tayo na ng oras nya last minute pud mo adto. Last minute pud mo ana. Sa tong clinic din sa Hingog City ha. Good news sa mga taga Hingog. Sa mga dunay na magid din ha. No kanunay magid ta din ha. Daghan mga nagapakonsulta din ha. Sa tong mga suking taga pamati din sa Hingog City. Oh, tama na ta sa alas 2 sa hapon mga kigalan. Then amping o ingat-ingat sa pagpalit sa mga counterfeit products sa tong Clinica de Alternativa Medicine Dual na Center. Kay wag yapon ni sila mahurot. Daghan paghapon kayo ni sila ga pamaligya og peke, ha, labanagid sa online mga kigalan. Kaning dinis sa kining dili online medyo ambot lang, no? Kay wa na may mga reklamo gana sa tong clinic. Yan daw din is mapalit nila sa mauna nya soft gel daw. Mostly good o kasagaran gyud di kining sa online. No laban na to mga senior ba nga makikita bitaw promo. Clinica DTX 700 buy 1 take 1, buy 1 take 2. Filipino. Buy 1 take 3, money ang sale. Wala kita nagapaingon na makigalaan ha. Laban nagit ka itong mga nagalantaw din sa online platform. Din sa Facebook, sa mga Facebook. Din sa mga shopping platform. No? Sa Shopee. I-search din mo DTX 700. Perting! Daghan ng manggawas nga nakabutilya. Ayaw gid mo o palit ana makigalaan. Kaya ikumpara din mo dito sa presyo sa katong nakabox. Kana na karton. Layo ragid ang diferensya. So muna ang uban dito sa las butilya. Oh, take note lang ha, katong mga nakabutilya nya soft gel gani na siya. Ma-consider gina as fake or counterfeit products sa Clinica DTX sa 500 mga higala. Then di na pud ka kumpiyansahan ang Ditribayo mao pud, no? Naana po yung mga piki ng mga nagapagawas ga pamaligya og Ditribayo. Muna siya makigilaan sa mga nag-take o DTX 700, Ditribayo. Aron masiguro mo, adto mo sa mga pharmacy nga dool sa inyong lugar. Adto na mo sa mga pharmacy. And then, adto mo sa mga pharmacy. Unya, kamoy mapalit yun mismo, no, sa atong produkto, Clinica DTX 700. O aron pa gid makasiguro, adto mo sa mga branches na ito makigilaan. Dinis Cagayan de Oro, subun ko nata dinis sa may kaning Agora Market City. Sa may Agora Market City, sa di pa kabot sa may Balingasag o Gahasaan Liner. Yung mga nag-aali din ha, no, paingon og Balingasag, Gahasaan, ang uban din na Manulo pa. Abay lang taan na makigilaan. Likod bitaw o luyo sa SSS. Sharo naman po, no? Daga na kahit landmark ipangisgutan din eh. Kaya mo ba magod Buenas Clinic na to? Mahingon sila nga, ay nara din eh din eh, natultulan na ginamo. Tagba magtuyok-tuyok. Basta kay, doon lang sa may Hasaan or Balingasag Liner mga higala. Then open tag, ikan Adlong Domingo, hangtod na sa Adlong Biyernes. Close kita matag Adlong Sabado. Kapila na nato ni ginabalik ha. Bisan pa ganito mga suki na nato. Malimot pa nga pag nga Sabado makaanas clinic. Uy, sirado man din sila Adlong Sabado. Pero open ta every Sunday. Usahay man gud ang uban man nagana, basig close ron kay Domingo. Mura na kanindot kay kung close tag Sabado, bawian po nato abri po ta sa Domingo. So open ta every Sunday sa ato ang clinic makigilan sa atong store mga higala. Okay, so sa itong bagong text hotline number, ipaabot ang inyong mga pangutana, inyuhang mga gusto nga ipaabot din sa ito ang programa, labanig ka itong mga dunay balatian, mga dunay na nga gahambin sila mga balatian, basin din hi, dunay tubag sa inyong mga pangutana. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Alang sa inyohang mga dugang pangutana o gunsa inyohang ipaabot din sa itong programa, kaya ito nang tabagon unya sa di pa nato tapuson ng ito ang programa. Okay, usbon ko, 0985-034-2925.
1: GTX 500 Health Alert.
2: Health Alert. Kinsay ngalan nato sir? Ko merkado di ini sir. Mutana nang ko kanang gatumar ka og GTX 500. O sir, mo na ginatumar na ko kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, isud ko pangihi. Kay ni ubag man, ubag pura kong tiil, inahilantan po ko. Palit og GTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sad. Down. Kaayo ko, may review. GTX 500 lagi na kaayo na ko. Labis jud kaayo, sir. GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkapika na, nagka-detox pa jud ka.
1: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butiga. MyDC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Paday si Sheila Grace Mendoza, so ang napermi ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mauni, recommend niya sa ko ang MyDC Vitamin C. Namundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni Himson na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, GTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom GTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500, mga kahigalaan, mo prevent no sa cancer and genetic mutations, mga higala. So nindot kayo og effect sa pagtumar sa tuang klinika DTX 500. Mali kayan no ang mga nagkadaiyang classic cancer and even mga genetic mutations, mga kahigalaan. No, ang naamanggod aning atong klinika DTX 500 ngano man no nga iyahang maprevensyonan o nganong kaya niya batukan ang kining nagkadaiyang cancer, mga higala. Ang usa sa mga sangkap or kining kampyon nga ingredients or kampyon nga sagol aning ato ang Klinika DTX 500, mga higala, ang kining ginatawag na ito DSE, mga kahigalaan. Unsa man ang DSE or kaning ginatawag na ito sugarcane extract, mga higala. No, dili na ni siya tubo, ha? Kaya ang picture mangod sa itong Klinika DTX 500, tubo. Nga, mayingon din ang uban nga, uy, tubo dahil niya ang DTX 500. Ha? Muna na yung ginatawag na itong DSE, mga kigalaan, or the sugarcane extract, no, tungod kay panit na ni siya sa tubo, mga kigalaan, or kaning ginatawag na itong pinakapait nga parte sa tubo, mga higala. No, muna yung ginatawag ang nga sugarcane extracts, mga kigalaan. So, unsa na inaaning sugarcane extract? No, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto or sa ilang research, no, nga doon na gini siya pinaka-abundang source sa phenolic compounds, mga kigalaan. No? Kini siya, or mao kini ang super antioxidant nga mo protekta, no, sa panit sa tubo. aron dili kini ma-damage sa adlaw bisan pa mabulad or bisan pa nga ang kini mga tubo is nabulad na siya sa init sa adlaw sulod sa napulo ka bulan hangtod sa katuig, di ba? 10 months up to 1 year ang kining pag harvest sa kining ginatawag nato og tubo. So ang naa di ay aning tubo makigilan, ang naa sa panit niya sa tubo mo na siya ang mga phenolic compounds mo to'y maprotekta dito sa sugarcane itself o sa tubo itself gikan sa kainit sa adlaw mo na nga dili siya ma-damage, no, dili siya ma-damage ang kining ato ang o kaning tubo mga kaiganaan, no, dagans bukid noon, no, dagag tubo din sa bukid noon, no, bantayan ninyo dili lang sa bukid noon dito sa Negros, no, sa gina sa pinakalapad nga plantasyon sa tubo ang kaning Negros mga kaiganaan aside din sa Atuas Mindanao na din sa bukid noon mga kaiganaan abunda kay ta og tubo mga higala. No, so ang nasa kapsula, ang usa ka kapsula sa DTX 500 loaded kini siya sa Filipinos og flavonoids. So puno na siya, no, sa Filipinos og flavonoids, mga transferred antioxidants nga moprotekta sa atong cellula aron dili ma-damage sa free radicals mga higala. Nasayod ta mga kaigalaan nga ang free radicals mo gina siya mo damage sa mga good cells nato makigilan. Then our body is composed of what? Cells mga higala. No, walay lawas nato o wala ta kung wala tay mga selula. Then kaning ato mga good cells kinahanglan maprotektahan nato na siya makigilan gikan sa mga free radicals. Asa man nato makuha ni mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape o dili ta maka-ikyas ng free radicals. No, naadi na sa itong mga pagkaon, nasa itong palibot, nasa mga chemicals, nasa pollution, tanan, no? Daghan o pamaagi nga musulod ang free radicals sa itong lawas. Now, kung dili protektado ang cellula na ito, no, walay proteksyon ng itong cellula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now, kung sa may naa sa itong clinical detection bundled, nga nung maprotekta siya sa mga good cells sa itong lawas, mokining Filipinos o flavonoids sa mga kaigalaan. No, so sa kadaghan mga pagtuon, ang Filipinos o flavonoids o kining phenolic compounds, usa kini siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory mga higala. No, kaning naa sa ito ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain yun ta sa ito ang clinical DTX 500 kada adlaw, no, ipaubos na ito ang risgo nga magka-cancer ta, kinahanglan nga doon na tayo protection everyday, no, kiniusab mo pugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa itong lawas, kung doon na tayo antioxidant sa itong lawas magilan, malikayan na ito kining tanan. So kinahanglan na doon na tayo ginatawag na ito og supplementation, no, protection, no, din sa ito ang lawas mga higala. Ang tubag ni Ana, inom ta sa ito ang Klinika DTX sa 500 Matag Adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center, no, og sa uban pang mga parmasya, mga dealers og sa online mga higala. Amping mo ha, kay dunay mga dunay paghihapon karon, no, dunay paghihapon mga fake, no, nga nagapagawas din sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center mga higala. Okay, sige, text atong text at the number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga text, mga pangutana din sa tuang programa. Yato ng tagaan o pagtagad o niya sa di pa na to tapusun ang atong programa.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Mamang sa ingana na ito, ma?
9: O, si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Warag arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of D3 Bio. Sa una,
10: kibim kay mo na wong dear salsi yataki nagkaroon ka rin sa Diyos akong baby normal na 120 by 80 akong hindi ko ang karoon ka ni aram polisterol mo rin ang mabubugot na
11: sa ginom na ginom
10: D3 Bio Sterlita Ebony ginlis po lang
12: D3 Bio ang D3 ng may Visio ang Visio ng may D3
13: kapalit sa mga butika
3: Cagayan de Oro magpakonsulta ng libre
14: libre?
3: Libre sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
15: Bio.
16: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
12: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Chimoy, galuyang akong lawa. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini, sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
12: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. Bio. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adla.
13: Kapalit sa iyong kasuki butika.
12: Extend. Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na munsang mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Ang ibala mga mega base gid ang extend food supplement for men.
12: Extend food supplement for men.
3: D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio mga higala makatabang usab sa pagpatay sa mga bakterya, virus. O uban pa mga kaigalan, no? Fungal, no? Fungal issues sa atong lawas, no? Makatabang gid ang atong Klinika D3 Bio. Katubi taong nang labayng mga bulan, no? Dunay mga ginakadlokan nga mga virus no sab nga bag-o. Atong mpox, di man gito virus makigilan. Actually dili man gito siya virus. Pero managana ta, no mo na nga nagsuot ta pudog mask. Suot ta pudog mga unsa ni prevention na pud precautionary measures. Ban gani hadlok abi nilag mag lockdown na sab murag di naman punta magpatunto no so prevention na tadaan inom sa atong Klinika D3 Bio kay atong Klinika D3 Bio aside sa yang vitamin D3 dunay na siya yung VCO nga dunay daghan kay medium chain triglycerides maoy mak dun nga maoy maka patay or dunay kapasidad sa pagpatay sa mga bakterya mga virus nga musulod sa atong lawas aning VCO makigran or ginatawag nato cold press extra virgin coconut oil na nasa atong Klinika D3 Bio kung musulod na din na kung naana na siya sa atong lawas maintik na na siya sa atong lawas mo na siya mo act as another immune system sa atong lawas kaya nanamati immune system di ba mo na yung mga defenders soldiers sa atong lawas pero kaning Klinika D3 Bio katong kumbaga sa kuan pa no mahulog din siyang mahulog siyang frontliner sa di pa makaabot dito sa main nga ang virus mga bakterya di pa sila kaabot dito sa pinakasintro pinakasintro sa atong lawas harangon na nila sa tuang mga medium chain triglycerides nga nasa Klinika D3 Bio mga higa pwede po na i-maintain ha ang atong D3 Bio aside sa atong DTX 700 pwede po na i-maintain ang D3 Bio then i-partner na to atong Mighty C ang atong alkaline based nga vitamin C kay mo na yung mapastrong sa atong immune system mo na yung magpa boost sa atong immune system ang atong Mighty C mga kinan sa idungan yung munig inom buntag wala pa'y kaon ang D3 Bio o Mighty C then sa gabi ang atong Klinika DTX sa 500 makikilala then sa itong mga dunay problema sa tiyan laban ng yod katong mga nagapanghapdos ang ilang tiyan dunay problema sa gut makikilala gut health no kana sa tiyan ba problema pagpanghapdos di makabawas Muragawang ang ilang tiyan. Acid reflux GERD, makatabang ang ato ang klinika Spore Biotics, mga kaigalan. Saan niya siya makatabang na to? Doon na siya 80 billion CFU. Moni siya inindot kayo kay nga naman, diritso gini siya. No, dito sa itong digestive tract, mga kaigalan. That's why, inguna na siya ka-effective, mga higalan. Then, ang ato mga kape, doon na tayo klasik-klasis kape, klinika DTX sa... Coffee Mix, doon na tayo Klinika DTX Premium Coffee, doon na tayo Pre-Bio Coffee. Pili lang ka din ha, asay mo ha. Kanatanan, lambi ginas na tanan, kaya ako nakatilaw na magigawa na tanan. Muna yung mga healthy coffee magigilaan, dili ng mga traditional na anda na ito nga kape. Ganita, dinita sa mga kape nga kung asa, nakakape ka na, naka detox ka pa. Then, napunta Extend Food Supplement for Men. Itong Extend Food Supplement for Men, muna siya ang makapaligon na to. Itong mga mahuyang na, o maluya na. Maluya na ang tuhod. Maluya na si Junior. Extend Food Supplement for Men, dili makalabad sa ulo. Okay, doon na yung mga food supplement para sa kalalakinan, no? Ang uban maka reaction, doon ay reaction makapalabad sa ulo. Pero kaning Extend Food Supplement for Men, no? Digid siya makalabad sa ulo. Then ang iyang effectivity is up to 3 days sa mga higala. Mura dagang tagsuki din na taxi driver, truck driver din sa clinic na to, mabalit og Extend Food Supplement for Men. Dili kay pampa, dili lang ang purpose pampabarog kay Junior, kun dili pampa ligon kanila sa ilang pagbiyahe, mga igala. Instead, mag-inom og mga energy drink, no, Extend Food Supplement ang ito. Then, atong Clinica Dio Fresh, no, kanasyak sa mga gusto mo sulay og natural nga kining roll-on. Doon na tayo Clinica Dio Fresh available sa itong clinic. Then, Clinica Detox Beauty Soap, mga igala. Bili lang niya siya ordinary beauty soap. Pero makatabang po din siya sa katong mga doon ay ginatawag na to o skin problems, skin disease. Klinika DTX Beauty Soap, mga higala. O ang uban pa mga produkto.

0: mga kape, ha? Unsa may kilainan ng premium o coffee mix? Ay, depende na siya sa imuhang blood sugar. Kaning atong DTX Premium o DTX Coffee Mix. Although ang DTX Coffee Mix nato makatabang man pud sa mga diabetic. Ha? Makatabang man pud siya sa mga diabetic. Kay naman ni siya ay ginatawag nato ang palaya. Pero kung sipa gani kayo or taas kayo imuhang sugar, managana na lang tadaan kay naraban ni siya brown sugar. So, number one niyang ingredients is brown sugar. Muna pait-pait ni siya nga tamis-tamis muna, daghan kayo ganahan. No, kay daghan man kayo ganahan og pait nga kape, di ba? Tama man ay lami sa kape gyud pait. Pero katong gustog pait-pait tamis-tamis, diri tas DTX Coffee Mix. Pero kung sipa na gani kay imong sugar, dito na kas DTX Premium Coffee higala. No, ayaw nag-inom aning DTX Coffee Mix. No, kung taas na moabot na og 200, 300, 200 plus ha, 200 plus laban na sa fasting blood sugar. Ayaw na gyud aning DTX Coffee Mix. Dito na kas DTX Premium Coffee. Ay, dali kay na mura tatong DTX Premium Coffee Dinas Clinic. No, kung kusog ang atong DTX Coffee Mix, kusog po ang atong DTX Premium Coffee mga higala. Kung sa isa kaadlaw, makahalin ta din ha og sobra na pulo kabak. Sa kadaghan og diabetic. Sa kadaghan og diabetic mga higala. Hoy na, igo na, no? Ang atong panahon, gamay ragi kayo. Padayon lang mo pa sa pagpamati ng atong programa kay katong mga hangin ng mga text message ato gihapon tong tubagon, no? Matubag ra gihapon mo basta kay mamati mo perminti dinhi sa atong programa kasayuran sa maayong panglawas sa samang istasyon sa samang oras. Inyo gihapon makauban si Doc Lewitten Chavez. Okay, usbon ko ang ato ang clinic schedule, ha. Every Sunday, Monday, Tuesday nata diri sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday hangtod alas 2 sa hapon nata diri sa Hingog City. Then pagka Wibis Bernis balik ta dinhi sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday, close ang tanan branches na to. Open ta gikan Sunday until sa Friday mga higala. O, gula na gid kita igong kapanahon og oras dinhi lamang sa samang istasyon, sa samang programa kasi na sa maayong panglawas. Enjoy pa makauban, Doc Lewitten Chavez, magaingon, maayong panglawas, ipadayon, dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Magsabilog Pilipinas, alas 4.31.
1: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
2: Good morning. Sa ato mga kaigsuonan, sa dakbayan, sa Cagayan de Oro, sa itong 80 kabarangay, maayong buntag kanyang tanan sa atong pagpaminaw. Ilabi na sa balitang K5 sa umaga. Yung makauban karuma, K5 ning adlang Domingo. sa balitang K5 sa umaga, Wailain. Nagatugaw sa inyo ni sa kabuntagon.

Key 5 Jonathan Sabadal. Good morning. Happy Sunday mga ka Key 5. Labi na sa mga igsunan karon nga sayo nagamata mga ka Key 5. Good morning kaninyong tanan.

ata si nanay o si tatay aron sa pagpaminaw sa atong programang balitang K5 sa umana. Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, mga tatay, mga nanay! Sa atong mga kaigsunan karon nga naminaw sa atong sa Digital 11.3 K5 News FM. Good morning kaninyong tanan. Ilabi na sa'yo nagtukaw karon mga ka-K5 kini atong higala sa kahanginan nga nagatugaw usab sa atong programang balitang K5 sa umaga. Good morning diha kang Emoticons. Mapagpalay ang Domingo K5 Jonathan. Pa-shoutout po, manood po King Ozami City, mag-react na ko. Benicido Domingo, K5 Jonathan, saludos, Benduti, Disney, Ozami City, Hecho, Rea Chuni. Lisura po basaho na niha, no? Adlong Domingo karon mga ka-K5. Mayo, tres na mga ka-K5. Ato mga nanay, tatay, sayo kay nagmata karon nagpabukal na sa ininit aron sa'yo makakapi sa DTX Coffee Mix. Ayan mga ka-K5 sa ato mga kaisunan karon. Sa nagkaniyang barangay din isdak bayan sa Cagayan de Oro, may buntag kanyo. Mayong paga. Pasalamat na mga K5 na sa'yo tagkipukaw sa atong labang makagagahom. Aron sa mga K5 nga magprepara. Kaya uban karon nagprepara mga K5 aron sab nga moadto na sila sa simbahan mga K5. Adlaw Domingo karon, adlaw sa pagpahulay mga K5 o adlaw sa pagsimba sa itong mga kaigso ng mga dibuto sab nga matag adlaw Domingo musimba gyud sila mga K5. Maayong buntag kanyong tanan. Ayan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mata. Los Zombies Sayas Mindanao. Yan aga, baminaw karon sa itong 11.3 K5 News FM. Ay buntag kanyong tanan. Ayan mga K5, adlaw Domingo man karon. Ikinahangla na to ang paghatag usab, no? Paghatag na to o pasalamat sa itong langitong amahan. Pinaabi usab mga K5 sa itong pagpaabot kanyo sa itong pag-ampo mga K5, no? Kay adlong Domingo karon kinahanglan magpasalamat yun ta. No? Kay ugma na po adlong Lunes mga K5, bagong adlong na sab sa kining kuan mga ka-K5, no? So atong mga kaigsuunan karon na minaw, good morning kanyong tanan. Mag-ampo ta mga K5. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Diyos Espiritu Santo, amen. Ginoong Diyos, salamat yamot ining matahom nga buntag sa adlong Domingo. Salamat imo sa pagpanalipod ganamo sa tibuok gabi o sa kagayunan nga makamata kami pag-usab uban sa bag-ong kusog o paglaom. Ning adlaw sa pahulay o pagsimba, itugyan namo kanimo ang imong ang among tibuok pamilya. Hinaot nga ang imong Espiritu Santo may mugiya kanamo sa among pag-adto sa simbahan o sa among pagkahin o panahon uban kanimo. Limpyuhi ang among mga kasing-kasing gikan sa bisan unsang kasuko o kabalaka ug punak kini sa imong kalinaw o gugma. Panalangini ang tanang mga binuhat, ang mga masakiton o mga ninahanglan sa imong grasya. Itugot sa kining adlawa mahimong puno sa panaghiusa, pagpasalamat o pagdayeg sa imong balaang ngalan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

alas 4:30 City na mga kibab sa buntag. O na programa, hatod ka na ito mga kibab sa itong Power Trio. Ang Power 3 mga K5, nariha itong GTX 500, D3 Bio, and of course ang itong Mighty C mga K5. Good morning! Pikahi, birahi, cha-cha-he! Nanay, tatay, uncle, auntie, papa, mama, kuya, ate, good morning ka ninyo. Yan, sayo kay nagmatang ato mga kaigsuunan karon nga na minaw sa atong digital 11.3 aron sa pagpaminaw sa atong programang balitang Key 5 sa umaga. Once again, this is your host for this morning, your Key 5, Jonathan Sabanal. Mayaon palingi-lingi mga Key 5. Matod pa ni emoticons, ang Ginoo, maanaak ka na to. Dalaygon ang Diyos. Dalaygon ang Diyos, emoticons. Ayan, good morning. O Kipa Jason Alconera, sayo kayo, good morning, Kipa Jason. And of course, ang partner karon sa Bigas Lawa, Kipa Dio Obrigoso, good morning! Sa ato mga suking tingin mabinaw ni Sdak Payan sa Cagayan de Oro, ilabi na sa inang mata karon. Ilabi na ni Tatay Danilo Dulay. Good morning diha, Tatay Danilo Dulay. Good morning. Sayo kay nagmata siya, kay nagkapido kuno siya sa DTX Coffee Mix. Matod pa niya, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Yan, good morning! Adlong Domingo na sa mga Key 5. Wala gina itong makaiksunan karo ba sa Adlong Domingo? Mag-aulat na sa itong programa mga Key 5. Kaya matag Domingo naman ta, ninyo madungog. Kaya gikan sa Lunes hangtod Biyernes mga Key 5, ang muling kod sa balitang Key 5 sa umaga, mauma na nga itong banggiitang angkorman usab nga si Key 5 Martin Rapanot. And of course, mga Key 5, inyong abati karon nagtagaw tao ni sa Elsa Kabuntagon while lain yung host for this morning, Balitang Key 5 sa Umaga Sunday Edition, Key 5, Jonathan Sabanal. Good morning! Ayan, mga ka-Key 5, no? Sa atong mga kamerkaduhan nga naminaw karon, Carmen Public Market, bango na! Sa ato mga kaigsunan sa biya sa Puerto Public Market nga kamulong birada singgit-singgit sa mga baligya, lamas mo diha, lamas utan mo diha. And sa atong isdaan pod, karne isda, labas pa. Oh, shout out Ruti Magaro de la Color, green ang lanog mga kakipay karon. Salamat na, good morning kaninyong tanan. Of course, ni Nanay Silita Balanza Almirante is watching now from our Keypad News FM Digital. Good morning! Ayan, sa Bikas Lawak na to sa atong newsroom department, on duty karon walang tulugan, ang babaeng walang pahinga, si Keypad Danit Pasayon. Ayan, good morning kaninyong tanan. Di po na ito kalimtay mga kibat ang suki. Ito pumina rin sa Kugon Public Market. Good morning! Magkapita mga kipay sa kapi. Kapi-kapi-kapita. Og TTX Coffee Mix. Sigop ta sa mainit na kapi. Kay matod pa nila, matod pa ako, og matod sa kadaghanan, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ano na ro? Lami kayong kapi, oh. Ah, pagkalamias sa kapi. Muna yung yun mga Key 5 nga. Ang kapi mga Key 5, kung magkapi ka ng DTX Coffee Mix, sigurado good ka mga Key 5. Baskog nga pang lawas. And of course mga Key 5, ang atong mga produkto sa Clinica de Alternativo, nagkakusog nga grabe nga pagkakusog. Tiaw mga Key 5, kung ianto wala pa ko nagtrabaho sa radyo. No, pa ko na trabaho sa radyo kaniad to mga Key 5. Makaana kung saman yung mga advertisement sa radyo, mga binayro naman siguro na. Sa dihang nagtrabaho na ko sa Key 5 mga Key 5, no? Ako naman yun ang personal nga mag-interview.
Di yun na mga binayran mga Kipaib. Kana sila mga customer na. Nga ba ito sa Clinica de Alternativo Medicina.

0: Wellness Center dyan mismo sa Agora Market Lapasan. Salamat kayo sa itong mga dinuhog ng mga suking tikaminaw suki kayo sa Klinika de Alternativo. Mga kakipaibe, mas grabe, no? Mas grabe kung nga mikusog ang atong produktong DTX 500, D3 Bio, o ang Mighty C, nga popular yun mga kakipaibe, nga gilang the Alkaline Vitamin C, mga kakipaibe. Kaya ang DTX 500 bakigab ang labing mayong proteksyon para sa imong kidneys, na dao tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra sa pagtaas sa mga blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ay napabutang nga maguba ang imong mga kidneys mag DTX 500. DTX 500 nga pampamubo sa blood sugar, epektibo nga pagkontra sa diabetes para mahubo ang imong blood sugar mag DTX 500 ka. O sa kakapsula 2 to 3 times a day. Inubaran sa exercise ug saktong pagkaon. Makain ka. Bye-bye diabetes na. Mag DTX 500 na. DTX 500. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Alang sa libreng konsultasyon o senior discounts at alang sa atong Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center sa City diha mismo sa Agora Market Lapasan. Matag Domingo, Lunes, Martes, Webes o Biyernes. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, mga kakipaib. Nanimutan sa Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid sa balingas sa jeepney terminal o guna po dyan sa Hingoog City. Nay free consultation matag Miyerkules alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Alang sa dugang pagkutana, Colortex. Again, the Oral Clinic 0985-034-2925 CDO area 0915-208-5705. Thank you so much, mga kakipaib. Salamat mga kakipaib atong endorsement sa itong mga Klinika de Alternativo products, mga kakipaib. And good morning once again sa itong mga suking tingkaminaw. At ang atangin nyo ang itong halagway sa lakad sa panahon. E labi na karong adlong Domingo, mga kakipaib. Atong susiyon kay Sagunson Raba. Oh, Sagunson ang ulan-ulan, mga kakipaib! Nagsagunson naman eh. Muna karon mga kakipaib, grabing, grabe ang ganing uso karon ang ubo, sipon, hilanat, mga kakipaib. Pero kung maka-DTX 500 ka, maka-D3 Bio ka, o maka-Mighty C, sigurado, ang imong ubog sipon mahanaw! Ayan mga kakipaib, matangatangyo sab kay ang atong buhatan sa pag-asa karon. Oh, sa dili pa ta mag maminog pahinugdom. Atong susihon sa mga kakipaib ang buhatan sa pag-asa kung doon na batay pag-asa karong panahon na. Oh, sa atong pagbalik kakipaib diyo. So, muna ito mga kaigsunan karoon na naminaw disdak ba yan sa kagendero once again. Yung gusto sa makapaminaw through digital, mga kipay. Live na karoon sa Facebook, mga kipay ba? Live na karoon sa Facebook! Paliog share diya sa mga viewers, mga kipay. Aron sa mga pabot at mga kaigsunan na naminaw karoon. Dari mismo sa dakbayan sa kagendero ang gusto makapaminaw, makabati sa atong programang Balitang K5 sa umaga. Ilabi na karoon ni Sir Will Rose, driver sa 2027. Shout out Mang Canor sa Kulambog, Lapasan. Shout out ni Hag. Atong bibo-bibohon ang atong kabuntagon, mga kakifive. Thank you. Congratulations to the newly atong bagong Miss Universe sa nasud sa Pilipinas. Nga Tagala Union, mga kakipaib. No, siya ang mag-represent sa Pilipinas, mga kakipaib, sa umabot usab nga international pageant sa itong Miss Universe, mga kakipaib. Yan, mga kakipaib, sa itong makaisunan karon nga naminaw na risdak pa yan sa Cagayan de Oro. Daghang salamat kanyo, mga kakipaib. No? Ang atong kining dumadaog lugar sa kining Miss Universe mga K-5, congratulations. Og sa wala para rin mga K-5, congrats gihapon. Muna ito mga kaisunan nga naminaw karon ang uban wadyo makadawat mga K-5 sa midaog. Oh, sila man tanan deserve mga K-5, no? Pero doon nagi lumalamang, no? Doon na may mga daghang hurado mga K-5. So ang top 7 good mga K-5 sa Miss Universe mga K-5. Ato ang ipabalo sa mga namino karon kay oba dili active social media. Mga taga Sultan Gudarat mo to si Jen Rose Javier. Tapos sa Bia Milan Wendoske sa La Union. Si Ariel Smith Cebu City. And of course sa Tarlac mo si Marian Arellano. Then sa Taguig mo si Bila Ismael. Sa Cebu Province mo si Nicole Barumio. And then sa Pampanga mo si Allison Hetlan mga K-5. Aog nahimong mananaog kagabi sa prestigious pageant sa Pilipinas ang Miss Universe Philippines 2026. Mao si Miss La Union Bia Milan Bendorske mga K-5. And mga K-5, alas 4:48 na mga K-5 din sa iyo sa Kabuntagon. Once again, good morning kanyang tanan. Ato mga headline karong adlaw mga K-5. Ato basahon sa itong pagbalik. Mamina sa tagpahinomdom, araw baka panukad ta. Og atang-atangi, mga dagkong panghitabo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nga kinahanglan na itong i-update. Araw sabi ko mga K-5 baka paminaw. Oon sa mga balita karon nga nahipos itong mga K-5 reporters. And of course, update sab sa balita gikan sa K-5 Newsroom. Araw na sab, mabati niyo mga K-5 sa dagkong balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Nahitabo din sa atos dakbayan sa kagabi. Kagabi, kagabi, bunta, kagabi, buntag. O sa nalabay mga adlaw mga K-5. Okay, mamaya sa mapinom, alas 4:49. Kaya may tatong ka natin sa dito, ex-pabari, piktibong tambal, batok, diabetes. Keep a deal, please, tambay.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Bilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga San Juan Uno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ano ito ang nakaulauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikdan na ninyo po ang produkto ha, maraw o medyo nagmayo akong lawas.
2: Kani ito, wapak ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Maraw dahang kay kong lubatiun. Maraw bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil-askil naging ko.
2: Unsa man mo agahat ka ron sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, doon na yung mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold.
2: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
3: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: K5 Show, welcome!
1: Oras sa K5 News FM, alas 4:56 sa mga K5. Kini nga balita ato kini nga programa. Ato ganato sa itong Power Trio, DTX Pabarity Bio, o ato Mighty C mga K5. Good morning! Once again, yung mga K5, yung anchor man, albati karoon yung sa kabuntagon. Nga nagasikay-sikay din mga K5. Nagtagaw-taw, namukaw ka ni mga K5 sa balitang K5 sa umaga. Why lain mga K5 kundili si K5 Jonathan Sabanal! Good morning! Atang-atang yung mga K5 ang inatong hulagway sa gawas gabahin. Episode update sa kining lakas panahon. Inatong sinasun sa Pilipinas mga K5 Luzon, Visayas, Mindanao. Diba sa Rion, Jers mga K5 sa Northern Mindanao. Unsa-usab kay update sa itong panahon karon mga K5 aron makapaybalo sa itong makaisunan karon. Alabi na sa itong mga mang-uuma mga K5. Nagplano ang mamugas. Basta niya mapurnada na po mga K5. Ay magpadayon ang grabing kainit ni sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mesa, Miss Oriental. Entero, Northern Mindanao mga K5. So, kaya mga K5, unahon na ito. Ang ato mga headline for today's mga ka-K5. Mabalita na ito karong adlaw mga K5 sa atong programa. Gikan ka K5 Kim Sulita. Kapitan Julio. Oh, Julio naman eh. Naunsa na. Kapitan Julito Oximer. Padayon sa pakigadayalogo sa mga residente nga nasunugan tungod doon ay nag-claim sa ilang luna nga gipuy-an. Dugang headline o sa kabulan nga bayad sa abang sa balay. Tubago ni Kapitan Arteveris mga renter nga napiktuhan sa sunog sa barangay DC City. As for natigayon tungod sa aktibidad sa Bulkang Mayon. Dugang balita mga K5 Supreme Court, gipawalang visa ang kabanduan ni former President Rodrigo Rua Duterte sa pagtanggal sa pwesto kay former overall Deputy Ombudsman Karandang niadtong tuig 2028. Dugang balita mga K5 Representative Garen na mahayag sobra katunga sa kongresista o sibling mo pabor sa impeachment ni BP Sara Duterte. O ato mga K5, ato mga uluhan sa balita ni sayo sa kabuntagon sa atong balitang K5 sa umaga. Sa ato mga K5 reporters nga nagibot sa Roy karon aron sa paghatod mga K5 sa mga labas ka balita. Ini sa ato sa Northern Mindanao And of course, mga K5 sa tibuok nasod sa Pilipinas. Good morning kaninyong tanan. At natayin yung mga K5 na itong hulagway sa gawas ng bahin ni K5 Cables Kaino. And of course, mga K5 ang buhatan usab sa pag-asa kung unsa usay status karon sa atong lakat sa panahon din sa Northern Mindanao. Unsa naman eh. Atong paminawon karon mga K5 gikan sa Duterte pag-asa El Salvador City, Mulugan sa Salvador City mga K5. Nasa pikas din dyan si K5 AG Sunyega. Sir, good morning. Live ta karon sa K5 News FM Cagayan de Oro.
2: Sulat panahon.

0: Gilao man na fair weather conditions karong kamuntagan, mainit, mainit na kamuntagan karong adlaw o sa hapon sa gabi inay dako a chance sa mga katagkatag na pag-ulan o posibleng buha dili sa yuta tungod sa mga kasarangan nga sa usay kusog kang mga pag-ulan. So, nasa nabiling dapit sa Mindanao, makas natin sa mga paralansang pagtag-uong, ganda sa mga pangunuran ng halangitan, dabaran sa mga patak-patak na pag-ulan, silat at budrog-dog, tungod po sa easterlies. Ado na yung hiling nga sa kasarangan ng hangin, hindi sa sila nga sa aming halang sila ang direksyon, magkama sa labi sa tibok Mindanao, atong katagatan, hapsay, nga sa kasarangan ang pagbalon. Atong temperature is karong adlaw na yung hiling pa, abot sa 26-31 degrees Celsius. At ang sunrise kung yung alas 5.30 sa east sa buntag. At ang sunset kung yung alas 5.52 sa hapon. With solar time sa alas 5.01 sa buntag, umami na nalas with the update, kika tabo at ang pantadiyo si Pag-asa, walang kung nasabi doon si Tiki ni Suiki, nagagawa sa lahat. Sulat Panahon!
1: Dagan salamat kay K5 AG Suniga, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa, Mulugan at Sabro City. Kalabot sa Baki 5 sa atong sitwasyon sa panahon. Mag-ampi ito magkakisunan kay grabe kainit pasinitian matod pas buntag. No, then pagka gabi ay posibleng makasinati ang dakbayan sa Kagandoro or entero Northern Mindanao o kusog-kusog nga pangapag-ulan mga kipag nga murusuto niya sa pagbaha mga K5. So klaro kayo ang istorya ni Sir Eiji Suniga nga ning buntaga makasinati tag init taman sa udto mga K5. Then posible sa hapon o panahon sa kagabion, makasinati tag pag-ulan-ulan sa palibot sa dakbayan sa Kagandoro. Bo sa tumakaisunan, anamanam na. No, dili yun na magpapasmo-pasmo kaya grabe na baka init ka ron. Ikan sa buntag, init kayo, then pagkahapon, ulanan na yon. Subaw ang labas mga K5. So si K5 Cables kayo no karon na plikas linya. Nag-prepara mga K5 aron sa pag abot ka na to unsay sitwasyon karon sa kawas gabahin dres dakbayan sa Kagandoro ilabi na sa inato nga paghulagway mga ka K5 and of course mga K5 ato sa ning susihon karon ang mga dagkong balita sa palibot sa dakbayan sa Kagandoro sa nagkadiang police station from police station 1 to police station 11 kay ato miaging mga adlaw mga K5 sunod-sunod sa mga disgrasya nga natigayon dinhi mismo sa may Adis Atos Dak Bayan sa Kagandoro. Gali mga K5, pasalamat lang ko kay Usar Basagos na medyo gidamalas po. Yan ang mga panahon pero ang importante mga K5 ang atong pag-ampo yun sa itong labaw ng mga kagagahom. Kaya ako mga K5, dibangga yun ko. No? Nakatulog ko ba tungkol sa kulang tulog. Nakatulog ko pag-drive ng motor. Nibangga ako mga K5. At ano ba itong gano'n? Naka-standby na sa mga K5 itong kaubanan. Sa kawas gabahin. K5 Cables Kaino, alas sa Situational Report, K5K, i-K5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon Report!
3: Hinay-hinay na nga lihayag ang atong kawadangan karon na K5 Junatan. Samtang doon na paghapon tayo masiplatan nga ginaw-ginaw nga bituon karon pero halos matabunan na kinis sa panganod na K5 Junatan. Muli po na yung taas sa paglibot-suroy sa kadalanan. So far, walay pag-totality gawas amang lugar niin nga itong natagamtaman nga bugnaw nga huyop sa hangin. Ang ato po mga K5 diha nga sayo pa lang sa kabutango na maunpaho na nagsuot gihapon nung o gagini nga sweatshirt, diniba ka jacket. Karon lugar nga dunay pang protera sa kulingon sa kabugnaw sa panahon. So far, nata sa Agura area karong mga panahon na diri lamang tungod doon sa police station. So far, kung subutan na ang dagat sa trapiko, medyo mingaw pa magigit siya, basta may naning oras sa K5 na tano. Ang ato makita dali, kini nga multi-cab, motosiklo, taxi, pipila ka jeep, kung kini na yung mga iro pod, nga kanisama na ito makita ko sa itong Facebook Live, mga iro, dali nga dapita, nag-lantaw dali sa palibot. So far, money ang atong nakita ka ron, unya, wala tayong naobserbahan nga nag-video kibitaw sa sayong kabuntagon, K5 Junatan. Kaya sa Milabang nagong Domingo, may naning orasa, napatay na dungog nga nag-video kino, nabuntagan lugar sa pag-video kino. Kung karoon, wala tayong malunggan na K5 Junatan. Ang mga basura po, ginat so far dali sa atong area, napatay na naobserbahan dali nga nagkatag lugar nga basura, gini mga pipila ka mga basura dali, nga wala pa masinigano karoon nga mga orasa. Hinabi na dali dapit sa Market City. So, mo ni atong paghulagway.

0: nabinasa akong lakas sa panahon na din sa trabahin sa syudad. Kini nga balitaton ka nato sa GTX 500, usa ka herbal food supplement na makatabang, aron mo balik sa normal ang nivel sa imong blood sugar, blood pressure, 100% usab, nga makadetoxify sa imong panglawas. Kini mo palit sa klinika, di alternatibo sa market sa tiyunahan lang, sa Agora Police Station. Kini, si K5K, buskain o, para sa kapinabalita, serbisyo publikong kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 News at M.
1: Dagan salamat ta K5 Cables kayno. Senado kapag hulagway sa lakat sa panahon sa gawas gabayan sa Dakbayan. So this morning ba K5 wala pa angan kabalakan. Gumikan mo mata makasinati o pagulan ulan. Baton pa ni K5 ba Cables kayno. Good morning usab mga K5. Ilabi na ni K5 Tristan Wyatt Gulay. Mayang buntag K5 Jonathan. Thank you so much da K5 Tristan Wyatt Gulay. And of course na nagparayam karon nga nag tanaw, takatutok sa itong live, mao si K5 emoticons mga K5. Hayag og shine pa ka sa sunshine K5K, matod pa ni K5 emoticons yun na pa. Murag idol lagi ni emoticons si K5K boss kayo ba? Anyway, K5 pa rin, tas itong mga iskutan ng karong adlaw, ilabi na nga daghan kay follow up karong mga K5. O follow up usap mga adlong Lunes, mga drag kong nahitabo, tumiaging mga adlaw mga K5. Ilabi na mga trending sa social media, nga nahatagan lugar mga K5 og kaning chance na kani bitong nga dakpan yun mga K5 labi tong nagtrending nga misulay og panulis diya mismo sa may barangay Nazaret mga K5. Atong pasalamatan atong kapulisan sa Nazaret Police Station, tibok pwersa diya mismo sa may Nazaret Police Station. Congratulations niyo sa pagkasikop nitong usa ka gingong matawag ginig notorious nga gingong kining suspects pagpanulis kay daghang area dinis Dakbayan sa Cagayan de Oro ang nasapon usab di sa kaning CCTV mga K5. Namo ni suspect yung mga pagpanulis mga K5. So dito nasikop siya mga K5 gumikan sa kining hugot usab nga paghatag seguridad sa atong kapulisan diha mismo sa may Nazaret Police Station. Congratulations niyo diha mga sir, ma'am. Sa atong tibukhanay, sa atong Cagayan de Oro Police Office o sa Regional Police Office. Congratulations sa iyong pagpaningkamot sa paghatag o siguridad din mismo sa ato sa nasod sa Pilipinas, particular na sa Northern Mindanao mga K5. And of course, i-update sa ito mga K5 kanin trending karon sa social media. Kining usa ka asawa nasapnan nga nag-uban siya sa ihang kakulasisi mga K5 or paramour. Yan ato paramour mga K5. So muna karon mga K5 nag-trending social media kay gimartilyo man may gani kay nakahelmet ding usa ka lalaki mga K5. No, nga kaning nakahelmet mo ni siya ang kibaling bag-ong kaipon-ipon o ka meet up matod pa ni Mrs. mga K5. Muna ay delikado manggod mga K5 o ikaw minyo niya wala pa ka move on ang imong bana niya mas worse kay kasado pag yun mo mga K5. Muna kung giingon good luck na lang yun kung magbinuang mga K5. Muna ang klaruha o siguruha yun mga K5 no nga maka move on na si mister or doon na ba mo'y kasabutan na ayaw kong hilabdi sa kong kinabuhi kay mangita kong lain. Di na punta kahilabtan sa imong kinabuhi og na kay bag-o aron sa move on natang duha. Muna mga K5. Pero mo lagi mga K5 kaning babae. Mooy grabe mga K5 kay wa matod pa ka naway kahadlok in public gyud mga K5. Nag-uban siya sa iyang gikabutyag nga paramour, no? Paramour mga K5. So nasapdan siya. Mooy taon mga K5 nga ang kining mister nga wa kamubon gidokdok niya kwartilyo ang iyahang gingong karibal mga K5. So ganda ito mga K5, patong mga balita sa itong K5 reporters naka-standby sa karon. K5 niyo naka-plaster na batalan araw sa itong sundan kini nga itong mga issue hisgutanan mga K5 nga mga nakaandam na ang balita sa itong mga kaigsunan karon mga K5 reporters o update sub sa K5 News Department mga K5. Una na to K5 Dio. Gikan kang T5 Rikim Sulita. Kapitan Julito Ogsmer. Padayon sa pakigdialogo sa mga residente nga nasulugan tungod dunay nag-claim sa ilang luna nga gipuy-an. Dugang detalye gikan ni K5 Rikim Sulita sa Kampyong Report, ikipay mo.
2: K5 News FM Kampyong, Kampyong Report.
3: Padayon nga nakigdayologo si Barangay Kapitan Litlit Julito Ogsmer ngadto sa mga residente sa Lapas Uno, Barangay Lapasan, kinsa mga nabiktima sa sunog sa nakalamay nga mga adlaw nga matod pa nabalaka tungod kay dunay nag-claim sa maong area nga basin unya o dili sila makabalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Diin matod pa ni Kapitan Litlit Julito Ogsmer nga iyang paningkabutan nga sa dali nga panahon makabalik dayon ang mga residente kinsa nabalaka in taon nga basin unya o dili matabangan sa naisgutang kapitan. Diin matod pa ni Kapitan Litlit Julito Ogsmer nga bisan pamantuon og dunay mga saktong dokumento aga pipila ka mga na nag-iya sa maong luna nga matod pa muagi maghapon sa tukba nga prosesyo mauna panahon karong panahon na nga ilang gigamitan sa sakto nga dialogo ingon man sa mga residente tali usab sa maong tag-iyas puloy-anan o luna aron usab gumamahimong plaster o dili mahimong alaot ang mga residente sa maong lugar. Detalye sa mga balita ato kratos DTX 500 ako si K5 Rikim Pamisa Sulitang tao di guwapo pa attractive kaayo alang sa kampiyon sa balita serbisyo publiko o galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Balita! Balita! K5! Umaga!
1: Dagan salamat, K5 Rikim Sulita. Good morning, dihan ay mga K5 kang K5 Danilo Dulay. Matod pa niya, morning idol, kagawad. Okay, sa'yo pa mga kaayo.
2: Balita! Balita!
1: Ayang palpakapidya sa Danilo Dulay sa may Barangay 22, Osminias Street mga K5. Dugang balita mga K5 atong dawaton. Usa ka bulan nga bayad sa abang sa balay tuwagon ni Kapitan Atterbury sa mga renter nga napektuhan sa sunog sa Barangay DC City. Dugang detalye gikan ni K5 Just Tony Pagulong sa Kampiyon Report, i-K5 mo.
2: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
3: Usa ka bulan nga bayad sa abang sa balay ngadto ra sa mga renter nga pamilyang apektado sa sunog dito sa bay Barangay 17 sa nakalabayng tuig tubagon mismo ni Barangay Kapitan Anthony Atterbury.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Nag-detox ka pa? Mabili sa mga butika.
3: Gipay balo ni Barangay 17 Kapitan Anthony Atterbury nga personal niyang tuwagon ang usa ka bulan niya bayad sa abang sa balay sa mga renter nga napektuan sa sunog sa maong barangay. Kini mo ang paglaro ni Kapitan Atterbury aron matabangan niya makabalin dayon mga apektadong pamilya sa puy-anan og diri sila mag-antos sa pagpuyo sa mga tag nga kasamtanga na sa ilalom sa tulay. Kainom duman nga makabad sa dulaan na pulo ka pamilya nga mga renter ang kasamtangang nagpuyo sa ilalom sa tulay. Gihatagan sila og extension hangtod Mayo 15 aron niya makabalin tungod sa rason na kwaon sa CSWD ang mga tent aron magamit usab sa uban pang mga bagong napektuan sa sunog ning syudad.
5: Last ako na option na nila is among yasis ang ilang first month rent para lang makabalin po sila.
6: No, so imong tabangan di bali, tabangan ninyo sa inyong barangay na gastor sa kwan sa appeal CSWD na.
5: Kung wala pang CWD, so personal na may tawani.
6: Grabe, grabe kay
5: Kapo. Dili na ni sa barangay kay Rag. Wala pa may funding ang mong barangay para magbuhat ng gana.
3: Kini si K5, Des Tony Pagulong, para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko o Galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Balita! Balita! K5! Umaga!
7: Balita K5 sa umaga!
1: Dagang salamat, K5 Just Tony Pagulong. Dugang balita mga K5 na watong takaroon pagbalik. Health Committee. Health Committee gitinguha ang masugot ka policy alang sa pagproteher sa non-smoker o minors. Dugang detalye ka ni K5 Cables Kaino sa Kampiyon nga Report, i-K5 mo.
2: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Giting wa sa Committee Bus of Health ang masugot nga policy alang sa pagproteher sa non-smoker o nga mga minor K5 Jonathan. Gani ang Committee Bus ni Councilor Paulo Daani, ang kining Committee Bus of Health, nagpahigayon kini o nga public hearing o nga nauyunan sa maong public hearing ang pagmugna o nga ordinansa aron nga ma-regulate ya kini nga sigarilyo, tobacco products o uban pang nicotine nga based substances dinhi sa syudad. O nga usapod sa gipropusa sa aton sa maong public hearing ang pagbaton og designated nga area kung asa dadto pwede manigarilyo og dili lang sa bisan asa K5 Jonathan. Og pero kini siya subject pa ni siya sa kini nga strict standards og guidelines. Sumauni ang ilang nauyunan, pinagi matudpan ni ini K5 Jonathan ang kining mga minor di edad didan sila no sa pagpalit og tobacco products og ma-penalize katong makalapas sa ini nga maong ordinansa. Unya apil pud aning gisugyot nga ordinansa nga 100 meter dapat dunay 100 meter ban sa pagbaligya og tobacco products sa duol sa mga tungaan ug uban pa nga mga lugar nga sagad gabisitahan sa minor di edad. Sumo na ang update natong nakuha gikan pud sa City Hall. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500 o sa Herba Food Supplement nga makatabang aron mo balik sa normalang level sa imong blood sugar o blood pressure. 100% usab nga makadetoxify sa imong panglawas. Kini mapalit sa klinika di atratibo sa Market City unahan lang sa Agora Police Station. Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Balita, balita, kisa, umaga. Balita, K5 sa umaga.
1: Dagang salamat K5 kay Buscaino. Dugang pang mga balita mga K5. Din hinaputal sa News Department. Ashfall natigayon tungod sa aktibidad sa Bulkang Mayon. Dugang nitaligi ka ni K5 na nitpasayon sa kampiyon nga report, i-K5 mo!
2: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
8: K5 ba Jonathan na padayang natalang ash fall sa lungsod sa Ginobatan tungod sa pagbuga sa bagang aso sa Bulkang Mayon kagahapong adlawa. Kasabtangan nagbuga og dakong aso ang Bulkang Mayon tungod sa pyroclastic density current o usun. Hugtan ang ipamangnuan sa ba K5 Jonathan ang mga residente nga magsulod og face mask o magpabiling ng sulod sa panimalay. Samtang gipahigay sa kagabi K5 Jonathan ang water flushing sa mga lugar labi na sa makadalanan nga apektado sa ash fall. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 100, ang epektibong tambal batok diabetes is K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Okay, salamat K5 na net pasayon. Shout out daw Midiri. Shout out Midiri, naminaw mi sa Sunten, Empantaw Bulwa, si Tiring Ugson, bayang magpabinaw diha, Ma'am Tiring Ugson. Duga balita mga K5. Supreme Court gipawalang bisa ang kamanduan ni former President Rodrigo Rua Duterte sa pagtanggal sa pwesto kay former overall deputy ombudsman karandang niya itong tuig 2018. Dugang detalye gika ni K5 Camille Marquez sa kampiyeng report, i-K5 mo.
2: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
9: Di pa walang bisa sa Supreme Court ang kamanduan ni kaning Pangulo Rodrigo Duterte sa pagtanggal sa pwesto kang former overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang ni atong Enero 2018. Gidismis sa pwesto si Carandang human gibutyag niini ang giingong mga records sa Anti-Money Laundering Council kalabot sa alegasyon nga bank transactions ni Duterte. Matud pa sa desisyon sa Korte Suprema, wala matud pa administrative disciplinary authority ang Pangulo ngadto sa Deputy Ombudsman. Kini nga balita hatod ka nato sa D3 Bayo ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay Vitamin D3. Kini si K5 Camille Marquez pagkasangbin nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro ug Kingog City. K5 News FM.
2: Balita, balita, K5 sa umaga. Balita, K5 sa umaga.
1: Dagan salamat K5 Camille Marquez. Atong balik-balikan si K5 Gables Kaino sa iyang dugang balita K5 Dio. Dugang balita ni K5 Gables Kaino. Balay gikawatan samtang ang bantay nga Whitney, nga si Whitney naghinanok sa pagkatulog. Dugang nitali gikan ni K5 Gables Kaino mga K5. Sa iyang balita mga K5 kay balay daw kuno nga gikawatan, no? Kay nakatulog daw pag-ayos si Whitney. Dugang nitali gikan ni K5 Gables Kaino sa Kampiyon nga report, i-K5 mo.
10: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon report.
0: Ikawatan ang usa ka balay sa tayong kabuntagan, kabuntagon, samtang ang bantay nga si Whitey naghinanok sa pagkatulog. Nagpablater ang mag-inahan sa Agura Police Station. Human matod magsulan ang ilang balay sa usa ka lalaki na kining walay tapos sa kagway. Ikabutiag. Yan nga tingala na isang pangatulog matod pa kining inahan sa biktima nga si Alia sa Rose. Sabay kinus anus yung residente sa Corrales Extension sa ilang gabangan ng balay. Ang iya matugpang na inaan natulog dapit sa sala sa uban ang ilang alagang iroon ang ilang CYC. Nga samtang natulog matugpang sa kipag Jonathan sa ulohan po sa iyang kama dapit gibutang ang iyang valor bisay kung 14,000 pesos na cellphone na gisunod sa bag. Apan na nakurat na lamang na natingala ang kining biktima kay Pagbantan o kinag Jonathan kung kay Wama ni Aw-Aw ang ilang binuhin na iro samtang doon ang kawatan niya isunod sa ilang balay. Nga wala usap siya nakita na false entry sa ilang balay ay kay Pagbantan Jonathan ako. Minyo kayo ang panibot na bisa ng ilang taga-lugar na iro Wama ni Aw-Aw samtang nabisog ang pagpangawat kinina batanon niya si Stefano. Kung yan nabandayan, lumata na ito pa si Alves ko. So, kinasay na nga doon nga sa sitas. Sa kinil siya ng balay, mo itong inigawas sa sitas ba? Dunatan, kung dito, na face to face, ganyan ang sa kinina kawatan, nagtinututay mga ito pa sila. O rin umatod pa sila ang dahil sa kinil, dunatan, apanupo agad sa kaila, aning sisado o itong singgit ang bayadas anong sa siro o kawatan. Dahil dali matod sa nga misibat kini nga suspect o bangtong garong panahon na wala pagi mapino kung kita sino nga responsibility na tagayon ni insidente kaganiya alas 3 kapun sa kapadlawon. Nakupaga na sa Agura Police Station aga nasapit ng insidente ala usab sa pagpino aning nga responsibility. Kung hindi mo balita itong tingata sa DX 100 sa ka-urban for superat na makatabang, aron mo balik sa normalang nivel sa inyong blood sugar blood pressure 100% usab na makadetoxifan sa inyong panglawas. Hindi mo pala sa klinika de atratibo sa Martin City na lang sa Agura Police Station. Gini, si K5K, Bustay mo para sa pinabalita sa servisyo publikong kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
10: Balita! Balita! K5! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: Dagang salamat K5 Gables Kaino. Natayo mga K5 kay daghan pa mga balita karon. Ay padawog usab diha kanyo mga K5. Dugang balita mga K5 gikan sa newsroom department atong duwaton. Representative Green na mahayag na sobra katunga sa mga kongresista posibleng mupabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye gikan ni K5 Sai Elibera sa Kampiyon nga report, i-K5 mo.
10: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon report.
11: Posible mo sobra sa katunga sa mga miyembro sa Kamara de Representantes ang mubutar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay matod pa ni House Deputy Speaker Janet Garin nga kung mahita mo kini, mula pa sa kinahanglang 106 ka mga boto sa Kamara, aron nga mupasa ang impeachment complaint sa Senado para sa pagtaral niini. Siguro sab ni Garin nga sa ilawom sa lakas si MD, dunay kapig 80 ka mga miyembro na kini sa Kamara o posibleng 2/3 ang sumusuporta sa impeachment base sa ebidensya ang gilatag na sa mga hearing. Bisan pa man ini gipunto ni Garing, dunay pipila ka mga magbabalaod nga mamahimong maimpluwensyahan sa politika ingon man sa kahimtang sa ilang distrito ilabi na dinhi sa pulo sa Mindanao. Punto usab ni Garing nga walay mamahimong usa ka party stand ang lakas si MD og pasagdan ang mga miyembro niini nga mobutar sumala pa sa ilang konsensya. Kini nga balita atud kanato sa MyTC ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Olivera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
10: Balita, balita, Kisay, umaga, balitang K5 sa umaga.
1: Again, salamat K5 Sai Olivera. Atong balik-balikan sa katapusang report ni K5 Gabriel Skyno. Basi na standby na po siya sa atong market news. Karong K5 Dio. Alas sa mabuan sa itong mga kaiksunan mga namino karon. Unsa na kadayong palaliton mga K5 diri sa atong sakbayan sa Kagandero. Sabak karon si K5K na ba siya sa karnihan, isdaan or na ba siya sa mga gulayan or na ba karon siya sa kinimbugasan mga K5. Kaya adlong Domingo karon panahon sa pagpangumpra usab atong mga kaiksunan gikan nagsimba. O niya uban kanang gusto na mohapit diya sa ato nagkadiyang kamerkaduhan, Carmen Public Market o Kuban Public Market, Agora Market o Puerto Public Market. E basta na uban karong mga K5 gusto makalista, halal ilista na yung mga K5. Andama ang papel o bullpen aron malista niyo mga K5 ang gusto niyo paliton karong adlaw mga K5. Naka-standby na siya for market news. Okay. Alas 5:26 na mga K5. Sa atong pagbalik, dugang hiskutanan, dugang balita niyo madungog sa balita ang K5 sa umaga. Hindi nga programa, tugan na to sa itong Power Trio, DTX 533 Bio, Mighty C. K5 Dio, please, standby.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Bait puso.
14: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
4: I Dare Go. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the live.

0: K5 Show. Mag up!
1: Balik na mga K5 sa atong programang Balitang K5 sa Umaga. So once again mga K5, maing buntag kaninyong tanan. Shout out di ay ka K5 Barbie Rua Abong. Nga sa'yo nagmataosab karon mga ka-K5. Nga nag-duty niya sa Aero GFM 90.5 sister station sa Ingoog City. Good morning sa atong mga kayong nono sab. Nagbisita sa itong 89.3 page. Good morning kayong tanan.
2: Good morning.
1: And of course mga K5, alas 5.33 na sa buntag. Salamat kayo sa itong mga suking tipa minaw nga naka-tune in karon, may buntag kayong tanan. Welcome once again sa itong Balitang K5 sa Umaga. This is your host, your ka-K5, Jonathan Sabanal. Mga K5, kining programa hatod ka na ito sa itong Power Trio DTX 503 Bayo, gatong mighty si mga K5. Sa itong makaiksunan kay karon uso ra ba ang ulan-ulan? Panahon sa kahaponon, unya panahon sa kabuntagon, taman udto, init kayo mga K5. Busa itong gang yung mga K5 at makaiksunan nga maggamit ng mga K5 sa produkto ginama ni Duke Ramil. Oy! Ang D-Trip Bayo mga K5, labi na sa itong makaiksunan, gitarang kaso ka ba? Dunay obo, sip on o panakit sa lawas, taas bang imong mga hilanat, kalapas na sutulos kadlaw, katol ba imong tutunlan, barado ang ilong o nawala imong panlasa, basin viral infection na kana mga ka-K5. Relax lang mga ka-K5, mga higala. E D3 Bio muna. Ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides mga ka-K5. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga sagol naghimo sa monoglycerides nga monolarium, monocaprine and monocaprilin kung i-process atong lawas ang monolaurin o ang monoglycerides mga K5. Kauba na ang monocaprilin o manocaprin maoy pinaka-epektibo na natural nga pamaagi sa pagpatay o paghunong sa microbio, viruses, bacteria o fungi nga maoy hinungdan sa pagtangkaso, ubo, hilanat o sipon. Unsa pa imong gagipaabot, protection eh ang lawas kontra virus o bacterial. Mag D3 Bio na. Protection sigurado sa D3 Bio. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Alas sa libreng konsultasyon o senior discount at sa itong Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center. Dinamataga Domingo hangtod Lunes, Domingo, Lunes, Martes, Webes, Biyernes. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon mga K5. Walay abre basta Sabado mga K5. Usbo na ko, walay abre basta Sabado. Naimutang ang Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center sa Agora Market City, Barangay Lapasan. Gilid sa balinga sa jeepney terminal. Landmark niya mga K5. Gigang kang police station, mabaklay rado o ragid kay mga K5. Sa Ingoong Puat City mga K5, dahil free consultation matag Miyerkules alas 8 sa buntag to alas 3 sa hapon. Bosa imong gihulat mga K5, mag D3 Bio! Oban kini sa Power Trio nga, kaoban yung DTX 500 o ga mighty si mga K5. Oh, daghang salamat sa ato mga kaigsunan na minaw karon. Dinis dagbayan sa kayo gagayan di oro. Good morning, good morning, good morning, good morning. Atong isutaon karon mga K5. O naka standby na pud karon atong kaubanan di gawas gabahin labi na K5 Cables Kaino. Aron no sab atong nga makuha pinaka latest update mga K5 sa kining presyo sa mga palaliton mga K5. Ay ato mga kaigsunan karon basin dunay mga gustong mamerkado, Carmen Public Market, Kugon Public Market. Makaprepara na sila mga K5, makabudget na sila sa ilahang mga gustong paliton karong adlaw mga K5. K5 Dio, nakaplastar ba? Wala pa, okay. Mga K5, no, nga to miaging simana, doon ay trending sa social media mga K5. No, kaninya issue mga G5, mangkaingon tag talagsaon raman ni siya mahitabo noon. Pero daghan gyud din siya. No? Daghan gyud nga misulod ini nga problema. Kana mga kasado bitaw mga G5 unya gabinuang or kana mga kasado nga magtiayo na gyud mga G5 nagbulag, walay saktong nga panagbulag. O niya, ang isa mga K5, buha pa nakamubon. So, sama na ninitabo karo mga K5. Trending sa social media. Ang usa ka babae mga K5, ihang kuyog ang ihang kakulasisi. No, ang ihang paramor. Makita ni mga K5, tunga yun mismo skugon public market. No? Nakahelmet pa ning lalaki. Kaning gigong kanila laki, muna siya gigong mga K5 ang alleged nga paramor. Now, muna siyang kuha video sa Osaka citizen mga ka-K5. Kundi in, trending yun din siya. Naman na ito makaisunan lagi nga naminaw karon, no? Naminaw karon. Sa balaod mga Pilipinas mga K5, kining unsa di ay ning adultery case o concubinage. Unsay kalahiinan ani mga K5, kalahiinan sa concubinage o adultery. Sa mga naminaw karon, no? Kaning adultery o ang concubinage, parehong mga krimen sa pagluib sa kaminyuon. Or marital infidelity mga K5 sa English pa. Apan managlahi kini, depende sa kinsa ang nakasala o giun sa usab, kini pagbuhat. Sa kaso nga adultery mga K5, ang adultery, mabuhat kon ang usa ka minyo nga babae makig baton o sexual relation o relasyon sa usa ka lalaki nga dili niya bana. Muna siya ang adultery mga kakipay. Kinsa man ang makiha sa kasong adultery? Of course. No? Ang bana gyud mga kakipay. Ang bana mahimong mukiha sa iyang asawa o sa paramour ni ini, ay lang kabit, mas ninyo, paramour or kakulasiso ni ini, mga K5, ang bana mismo. Unsa man posibleng ebidensya mga K5, aron makapasaka kag kaso nining imong asawa. Kung ikaw bana, doon na kay saktong ebidensya. Bisan kausa lang nga pakighilawas o single act of sexual intercourse, mga K5. Igo na kini para makasuhan og adultery ang imong asawa. Sa lahing bahin mga ka-K5, pananglitan mga ka-K5. Ang asawa nakit-an sa iyang bana. O nakig-check-in sa usa ka lalaki o sa motel, nakig-check-in sa inn or motel o ban ang lalaki nga dili niya bana. Usa na kini mga K5 nga mamahimong basihan sa bana nga pwede niya kasuhan ang iyang asawa o kasong adultery mga ka-K5. No? Ano man mga K5, usa may gibuhat si mga asawa nag-uban og laing lalaki sa Osaka Inn or hotel. Basi may ngon nga nagkuan na namin, nagrosaryo raman mi. Mingon si Mrs. Ha. Ayaw pag silos-silos. Diya ka, kanang nagrosaryo raman mi.
0: My God.
1: My God yan. Og din sa kasong concubinage mga kakipan, ang concubinage mabuhat sa usa ka minyo nga lalaki kung tumano niya ang bisan-asa ni ining tulo ka mga kondisyon. Usama na mga K5. For example, nagpuyo sila sa ihang mistress or kabit sa balay ni ining magtiayon or conjugal dwelling mga K5. Gikapuyo nimo ang imong mistress sa inyong balay mismo mga K5. Unya, nakigilawa siya sa iyang mistress ubos sa mga scandalous circumstances. kana makit-an o mahibuloan sa publiko, mga K5. Ikatulo, nagpuyo siya sa ihang mistress bisan sa laing dapit, mga K5, or cohabitation. No, kung ikaw ba na karon nakigpuyo ka sa laing bae, mga K5. Now, kinsa man ang makiha? Ang asawa mukiha sa ihang bana o sa mistress niini. Pero mga K5, remember nga ang mapasakaan ni mong kaso, mga K5, mo nilagay diferensya sa adultery o concubinage. Sa concubinage, mga K5, kung ikaw asawa mo pasakag kaso si mong bana, only destiero lang, mga K5, dito sa babae ang pwede ni mong makaso. Ang imog yung makasuhan, mga K5, ang imong bana o mani siya nga kasong concubinage, mga K5. O base sa ebidensya, mga K5, dili igo ang kausalang nga pakigilawas. No, dili ko no igo ang isa. Kinahanglan mabatud-an sila nga nagpuyo na dunay iskandalo nga nahitabo, mga K5. Pananglitan ang bana nag-abang og balay og didto siya nagpuyo uban ang iyang kakulasisi, mga K5. No. Yung lisod bago di pa matud-an, mga K5, ning kering sa lalaki gyud pod. No, lisod. Pero naburusan niya ang babae, akara mga K5. Murag ibinin siya lagi na kung mapamatud-an pod nga iya gyud kana, mga K5. Both side naburusan man ka ang babae, kung mang tiayon mo naburusan ang babae sa laing nga lalaki. Nya kasado, mga K5. That's ebidensya na siya nga pwede mo kasuhan na imong asawa o kasong adultery. O si Mr. po, napamatunan nimo nga doon na siya anak sa laing babae nga nagminyo mo, mga K5. Oh? Kanang nagminyo na yun mo, nga nag-uban mo, o niya nakapaburo siya glain. That's the elements, mga K5, nga pwede nimong makasuhan ang imong bana. Daghan nag-ingon, mga K5, nga kini nga balao dili patas. Oh, kaning discriminatory matod pa. Tungod kay mas lisod pa matud-an ang sala sa lalaki kaysa babae. Tinuod man gyud, mga K5. Lisod gyud siya pa matud-an. Daw bi karon sila lalaki kay daghan may mga lalaki, mga shikmoy boys. Mangita man gyud pamaagi nga. Ah, kita-kita lang gyud ta. Kita-kita lang ta. Dilan ta magpuyo og balay. Diba?
0: My God,
1: yun, mga kakipay. No, sa ato mga kaigsuunan karon, ilabi na itong mga Sikmoy Boys, membro sa mga, kung hindi ha, mga membro sa kinibitong mga Sikmoy Boys. Ha? Maimbuntag nyo diya. Ha? Maimbuntag sa mga Sikmoy Boys nga kining naminaw. Kay kuan mong good, mga kakipay. Kaning kasong concubinage adultery, doon nagyod bitay medyo dili patas, no? Kay lisod magyod pamatud-an sa laki. Pero sagad ra magyod ang gabuhat ani mga K5. Lalaki ra magyod, mga K5. No? Lalaki ba yagyod? Di ba K5 diyo, lalaki? No. Bisag nasap na na, limod lang gihapon, limod. Oh, naka-ebidensya, naka-ebidensya. Oh, wala man lagi. Unya ang ipunbok ra ba diha sa kining ipunbok ra ba, mga K5? Lahi nga ngalan. Ato sa balik-balikan si K5 Kebos Kaino. Naka-standby karon sa market news sa Carmen Public Market. K5K sa Kampiyong Report, i-K5 mo!
3: K5 News FM, Kampiyong Report. K5 Balantay Merkado.
4: Adunay pagbarato sa presyo sa bugas sa Carmen Public Market. Basis atong pagpagutada sa vendors, nga ni barato matud pa ang imported rice sa karong mga panahuna. Ang presyo sa Valencia Red Rice, 65 to 66 pesos kada kilo. Ang salo-salo, 60 ang kilo. Ang alas jasmine, 62 ang kilo. Ang Yang Chow Jasmine, 62 pesos ang kilo. Ang Yang Master, 66 pesos. Ang Amigo Rice, 55. ang jasmine 64 pesos, ang Valencia rice 64 pesos usab, ang head rice ay sinta, ang Japan rice 62 pesos kada kilo, ang Princess Bea 52, ang sweet rice 50 pesos, unya ang mais number 10 o 12 60 pesos sa per kilo. Unya ang pure pellet pa 62 pesos. Mao na ang presyo nga atong nakuha gikan sa Carbet Public Market. Kini nga market is tut kanato sa DGX 100. Sa ka-herbal po supplement na makatabang, aron mo balik sa normal ang level sa mo blood sugar o blood pressure. 100% usab na makadetoxify. Sa imo pang lawas, kini mo pala sa klinika diya sa Tibo sa Market City. Una lang sa Agora Police Station. Kini, si K5K, Buscaino, para sa kapinabalita sa servisyo publiko. Ug kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: K5 Balantay Mercado.
1: Daga salamat K5K Buscaino sa atong Market News Update. Simba ko mga ka-K5, ang mais ay sinta ang kilo. Pinakamahal karong nga bugas mga K5, sa isinta isay, sa isinta ikwatro, ang mais karong mga K5, anana sa isinta ang kilo, Ginoo ko mga ka-K5, pwerte na yung mahala. Okay. Padayon ito mga ka-K5. No? Na, daga na ingon, og nalibog yun aguban. Nga nalo ko no ang concubinage. Lahi sa adultery nga silo. Sa pagtuo sa uban nga dili pwede makasuhan ang babae. Kung imong bana imong kasuhag concubinage, apil nimo pwede kasuhan ang babae mga akipay. Concubinage gihapon. Pero lahi-lahi og silot mga akipay. Lahi og silot. Lahi ang silot sa imong bana, lahi og silot sa iyang mistress mga akipay. No? Mao kini ang usa ka dakong sayop. Pagsabot sa uban, ang tinuod, apil gihapon ang babae or mistress nga ikiha sa kasong concubinage apan lahi ang iyang silot kung itandi sa lalaki mga kakifay. No? Sumala sa Article 334 sa Revised Penal Code mga kakifay, kini ang silot para sa duha. No? Ang silot para sa duha, ang minyo nga lalaki or bana, mapriso siya ubo sa silot nga prison correctional mga unom kabulan ngadto sa unom katuig nga pagkabilanggo. Apan ang mistress or kabit mga kakipay, dili siya mapriso sa sulod sa silda apan ang iyang silot kay distiero. Now, unsa man ang distiero mga kakipay? Galibog na sila. Libog ng kutaw. Hatagan ta mong pagtulunan mga K-5 sa itong programang Balitang K-5 sa umaga. Ang distiero mga ka-K-5 nagpasabot nga ang babae idili o iban kini sa pagpuyo o pag-adto sa usa ka lugar sulod sa kalayon o radius mga K-5 banchinko ngadto 250 ka kilometro gikan sa dapit nga ikatakda sa korte. Pananglitan mga ka-K-5. Gikan sa balay sa Mangtiayon o sa lungsod kundiin sila nagpuyo sulod sa gitagal nga panahon mga K-5. Kung iyang lapason ang distiero, mubalik sa siyang lugar, mabaliso no mga K-5 na ang iyang silot o mahimon siyang mapriso sa tinuod mga K-5. Kung first offense, kasuhan ka o concubinage, distiero, pero imunay supakon mga K-5 o mapamatunan sa korte nga muadto gihapon ka ng lugara, mga K-5, mamahimo ka ng mapriso, mga K-5. Nainanguta ng mga K-5 din eh. Matod pa na emoticons, ni mahal ang bugas, ang impeachment nagkamahal sa hunay, mga K-5. Tinood yun na K-5 emoticons. Nainanguta ng mga K-5, nganong lahi man ang silot sa mistress, dili man parehas laki mga K-5. Labo bitaw sa babae, makasuhan ang asawa, apil man ang ihang kakulasisi or paramour mga K-5. No? Nainangutan na. Sa karaan ng panglantaw sa balaod mga K-5, naghimo ni Antong 1930s mga K-5. O, natas balaod na Antong pang 1930s. Ang pagluib sa asawa o adultery mga K-5, giisip nga mas delikado tungod kay mahimong makadala kini og laing dugo anak sa laing lalaki ngadto sa pamilya. sa bana. Samtang ang concubinage, ang asawa giisip nga biktima sa ihang bana. O ang mistress giisip nga instrumento lang. Mao nang bestiero ang silot kaniya aron lang mapalayo siya sa pamilya. Importanteng pahinumdo mga K5, dili nimo mahimong ikihang imong bana sa concubinage kun dili nimo i-appel ang mistress. Kinahanglan mga K5, silang duha gyud ang imong ikiha. Kon mapamatud-an ang sala, ang mistress makadawat gihapon og criminal record. Bisan og destiero lang ang ihang silot mga K5. Remember mga babae nga hilig mag-uba og pamilyang menyo mga K5. No, kung nakasuhan na ka og concubinage, kitagaan na kag pabor nga first offense destiero og imo kining supakon, mamahimo na ginoon kang mapriso mga K5. No? And then, mga K5, sunod Domingo sa lain itong isgutanan, kining paghatag kanyo mga K5 kaalam. Muna sa natong mga topic for today mga K5, ang kalainan sa adultery o concubinage nga hatod kanyo kang tornis prikitik. Matag panimot ikon, dili parihas kay ang mistress kay liberal na sa relasyon. Pero ang concubinage kay specific criminal case sa balaod. Matod pa ni emoticons. Ang K5 mga tayo kong oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Nandiyan nga itong balitang K5 sa umaga. Yan lang kita kuto mga K5. Yung gaya pong nakauban karon. Si K5 Jonathan Sabanal. Hangtod sunod Domingo sa balitang K5 sa umaga. Kinilamang yung alagad sa kahinan. K5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agbong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mangga?
3: Nato sa mga sanduki lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, wala pong magigibati nga, kuwan ko lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala, asay mo taas, asay mo... Kuwan siya ko, nag-minti na 145, 90.
2: So karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Kung sa man itong ikaagahat itong mga suking ikpuminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Depensa yun, labi na yung yan itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Pakulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dila na sa kwan.
2: Barangay Lapasan. O sa mga produkto ipalit niyo sa klinika?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o D3 Bio?
4: Kanang di ko pakakatulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: O sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC!
5: I Dare Gold.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa

0: Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Og karon sa unuhan sa mga balita.
2: Headlines.
1: Sa balitang lokal, police visibility sa mga nag-unang kadalanan sa CDO gipahugtan.
2: Headlines.
1: Fourth ID Philippine Army may kumpirmar nga naglay low ang mga miyembro sa NPA sa Caraga Region.
2: Headlines.
1: Programang Django on the Go gilusad sa Barangay Lapasan sa iladong negosyante sa syudad.
2: Headlines.
1: Konduktor sa Bugul Liner nga namaligya gituon Shabu nadakpan.
2: Headlines.
1: Kapitan Arthur Very walay mabuhat kung pugson pagkuha ang 10 sa CSWD human sa iyang gihatag nga extension sa mga fire victim sa ilang barangay.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, Bayaw gitaga sa kaugalingong ugangan sa Antique.
2: Headlines.
1: Karaang dagitang bridge sa Dulag, Leyte na hugmo bagho nahulog operator Samdan.
2: Headlines.
1: Sa balitang national, ashfall natigayon tungod sa aktibidad sa bulkang Mayon.
2: Headlines.
1: House Justice Committee may konsiderar sa pagkuwag private litigators kung sugda na ang impeachment case sa Senado.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, aid ship nga padulong sa Gaza gibagbagan sa Israeli military.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Brownlee miila sa Meralco Bowl suman gipildi ang barangay Ginebra.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Janine Gutierrez miangkon nga nakatabang si Jericho Rosales sa pagbusa iyang self-confidence.
2: Headlines.
1: Sa balitang kakaiba, sperm whale napalgan patay sa Sitio Ilo, Barangay Batuhanon, Viga Catanduanes.
2: Headlines.
1: Mga ka K5 adlaw karong Domingo, Mayo 3, tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM, lakip na usab sa Energy FM 89.90.5 Hingog City. Ug mabati usab all over the world, pinaagi sa itong official Facebook page na K5 News FM CDO Digital 89.3 ug Energy FM Hingog City 90.5 FM. Ako si K5K Buscaino. Ug karon sa detalye sa mga balita, hatod kanato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang
2: lokal.
1: Nagpadayon ang police visibility sa mga nag-unang kadalanan din sa syudad, ilabi na sa mga lugar nga adunay mga minor di edad nga nagtambay panahon sa kagabinon. Matod ni Kokpo spokesperson Police Captain Emilita Simon nga nagpadayon ang pagpang-rescue sa kabataan nga nasapong naglatagaw sa kadalanan. Gipaabot pa sa opisyal nga gipaningkamutan sa PNP nga maedukar ang kabatanunan kalabot sa pagdili sa pagtambay sa kadalanan. Atong paminaw si Captain Simon.
3: Naamang gitay kanunay nga police visibilities ug naatay kanunay nga police presence sa atong tagsa-tagsa ka mga areas. Apan ang kanila king mga bata na amang gid ni sila dili pod nato malikayan or dili pod nato ma questions nga namo puyo gid ug malipay gid sila sa dalan busa kanunay ug kanunay lang gid kita gakandak ginatawag nga rescue operations pagidukan ani mga bata.
1: Gikumpirmar sa 4th Infantry Philippine Army nga naglay low ang mga miyembro sa NPA sa Caraga Region. Matod ni 4th ID spokesperson na Major Joe Patrick Martinez nga nagkaluyo na ang pwersa sa NPA tungod sa pagkumpiskar sa mga armas sa rebelde. Sa pagkakaroon, wala ay namatikdang lihok sa NPA sa maong lugar. Atong paminaw si Martinez.
4: Karon walay mga activities sa New People's Army dito, walay kalahukan. Kay ang among assessment, dito nagyud sila naglaylo nagyud sa mga komunidad, no? Kaya wala gyud sila ipwersa, wala sila nahawiran na komunidad na asa sila magkuan. Kay mismo mga tao dito ga-report naman sa atong mga kasundaluhan.
1: Dugang balitang lokal, programang Django on the Go gilunsad sa Barangay Lapasan sa iladong negosyante. Sa detalye, K5 Rekim Sulita ay K5 mo.
5: Programang Django on the Go feeding program nga gilusad sa usa ka iladong negosyante sa nagbayad sa Cagayan de Oro nga si Mr. Rudy Mediana Django nga iya gilusad sa barangay Napasan sa pagpakaon sa mga kabataan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkapag na, na-detox ka pa sa mga butika.
5: Gilusad ni Mr. Rudy Django Mediana o siya ka programang Django on Dago nga nagtanyag sa feeding program alang sa mga kabataan sa barangay Lapasan. Tumong sa maong programa ang paghatag og libreng pagkaon sa mga bata, ilabi na kadtong nagkinahanglan og husto nga nutrisyon. Pinaagi niini gitinguhan ni Mediana nga makatabang sa komunidad og mapalambo ang kahimsog sa mga kabataan sa barangay Lapasan. Matod pa niini nga ilang tuyokon ang tanang sitio sa barangay Lapasan alang sa nagkalainlaing programa og tabang sa komunidad.
6: Alang sa katawhan sa barangay Lapasan, no, una sa tanan, akong isgutan ang among pag-adto sa sitio sa Lazaro ganinang buntag. Magpasalamat ako sa tanang katawhan sa sitio sa Lazaro sa mainiton kay nila nga pagdawat kanamo dito sa ilang sitio. Salamat kayo mga isuon o katong wala pa namo magtuig ang mga sitio. Hulati kami ninyo kay maabot ilang panahon nga muduaw kami, musoroy kami, muadto dito ang Django on Dago tour sa inyong mga lugar aron sa paghatag sa mga pipila ka mga hinabang para sa katawhan sa barangay Lapasan.
5: Bye. Ako si K5, Rekin Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5, News of Fam.
1: Konduktor sa Bugul Liner nga namaligya gituwang Cebu na dakpan sa detali K5 Junatan sa Banal, AK5 mo.
7: Sir, madalas mo.
8: Kalainta anyos ka konduktor sa Bugul Liner nga nagsaybit pagpamaligya sila ka nga druga, arestado.
9: Relax sa mahulay una. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: Paslak no sab sa Sildas Bus Station 5 makabala na usa ka konduktor sa Bugul Liner human kini malampuso na dakpan sa drug by bus operation bandang alauna 33 sa Kadlawon Mayo 1, 2016 sa Sunsex Barangay Bugul ning siyudad sa Cagayan de Oro. Gilang suspect nga si alias Janjan 30 anyos kinsa dakuan og 5.2 gramos sa gituhang shabo nga mo kantidad sa 35,260 pesos. Nasa Iran nga kini ang katulong higayon nga nadakpan ang suspect tuhod sa kalambigitan sa illegal nga droga. Gani magulang kini nakagawas sa presuhan human bilanggo slod sa 5 katuig sa susamang kaso. Ang operasyon gilusan sa Police Station 5 Makabalan kaubana ang sedet ubos sa pagpangulo sab ni Police Captain Lorenzo C. Ocon Jr. ubana ang koordinasyon sa City Mobile Force Company o PDR Junten. Dinakuha gikan sa suspect ang bypass item o 8 kasasis kidurahang shabo nga gisulod sa double man container. Ato sa investigasyon miang kona suspect nga siya tigamit sa iligang druga o nibalik sa pagmamaligya o shabo tungod sa kalisod sa kinabuhi. Mato ni Janjan, wala matubag sa ihang kita isip konduktor ang iha mga pahinang lanon. Hinungda na pugos siya sa pagbalik o pagsulod sa maong iligal nga buluhaton bisan man sa ihang taas nga kasaysayan sa pagkabilanggo. Andam na karoon ng kapulisan sa pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act No. 65 batok sa suspect kinsa ikonsiderar nga usa ka repeat offender.
8: Kini si K5 Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Kapitan Arthur Very walay mabuhat kung pugson pagkuha ang 10 sa CSWD human sa iyang gihatag extension sa mga fire victim sa ilang barangay sa detali K5 Gistoni Pagulong, AK5 mo.
11: Giklaro karon ni Anthony Atterberry, barangay kapitan sa barangay 17, nga wala na siya mabuhat kung pugson mismo sa CSWD nga kwaon ang tent nga temporaryong ipuyan karon sa mga fire victims ilalom sa tulay sa barangay 17.
12: Mataas ang iyong kolesterol, umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500.
11: Giangko ni Barangay 17 Kapitan Anthony Atterberry nga wala siya mabuhat kung pugso na gyud og pagkuha sa CSWD ang mga tenga kasamtangang gipuyad karon sa mga fire victims nga napas ilalom sa tulay tungod sa rason nga dili panaghiya sa barangay ang tent kundi sa CSWD. Ang iya ramaton pa mabuhat ang paghangyo sa CSWD nga ma-extend pa ang panahon sa pagpuyo Pero kung dili mo sugot ang CSWD, wala na gid siya mabuhat, mapwersa gyud pagkuha ang mga tent. Busa gihangyo niya ang mga pamilya nga apektado sa sulong nga kasamtangan ana karon sa ilalom sa tulay nga mosugot na sa gihatag kanilang evacuation center sa barangay Pagatpat o barangay Karituan. O kung dili, mangita na lang silang laing kapuyan dool sa barangay 17.
13: Mapos siya ko ang tent.
14: Mapos doon ba?
13: Kaya ang tent mga doon, kaya nasunugan ka rong panahon na dali sa kaya niyo. So, daghan po na sila nga nun. So, dili man pwede nga ang ato lang mga residente ang mabulahan sa paggamit sa tent. Kaya tungod kay, kaya mo po affected yung mga individuals.
11: Kini si K5 Jess Tony Pangulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, siguradong makapaubos sa bad cholesterol o blood sugar level.
15: Balitang Regional.
1: Sa K5 Antique, bayaw gitaga sa kogalingong ugangan. Sa detalye, K5 Family Palanog, AK5 mo.
16: Tuloy na ginagamot sa ospital ang isang lalaki matapos tinaga ng kanyang biyanana dakong alas 9.15 ng gabi, Abril 29, 2026, sa barangay Poblasyon, Bilison, Antique. Kinilala ang biktima kay alias Jana, 30 anyos, sa habang ang suspect naman na biyanana ang kinilala kay alias Antonio, 58 anyos, at parehong mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Ellen Jane Fortoso, OIC ng Bilison Municipal Police Station, nag-aaway ang suspect na nakainom at kanyang asawa nang dumating ang biktima at pinagsabihan niya ang mga ito, ngunit hindi nakinig ang suspect. Nang nakauwi sa kanilang bahay ang biktima, binato ito ng suspect dahilan na ito ay lumabas at pinagsabihan ang suspect, ngunit hindi ito nakinig at tinaga ang biktima. Dahil dito, tinamaan ang biktima sa kanyang kaliwang paa na agad namang dinala sa ospital, ngunit hindi naman na-recover ng kapulisan ang itak na ginamit sa insidente matapos na itinapon ng suspect. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Bilison Municipal Police Station ang suspect at maharap sa kasong frustrated homicide. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Sa K5 Tacloban, karaang dagitang bridge sa Dulag, Leyte, nahugmo bako nga nahulog, Operator Samdan. Sa detalye, K5 Roger Tilana, AK5 mo.
17: Umuho ang parte ng lumang dagitan bridge sa barangay Fatima, Dulag, Leyte, alas 8 ng umaga kahapon, Abril 30. Ayon sa nakalap na impormasyon, kasalukuyang isinasagawa ang pagkukumpuni ng tulay nang bigla itong bumigay. Kasabay nito, nahulog ang isang bako na ginagamit sa proyekto habang sakay pa ang operator. Dahil sa insidente, nagtamo ng pinsala sa ulo ang operator at agad na dinala sa paggamutan para sa agarang lunas at patuloy na minomonitor ang kanyang kondisyon. Pansamantalang isinara sa publiko ang lumang tulay bilang pag-iingat at ayon sa mga otoridad, matagal nang hindi ginagamit ang naturang tulay at nakatakda na itong ayusin upang muling mapakinabangan ng mga motorista. Samantala, may alternatibong ruta naman ang mga dumaraan sa lugar gamit ang bagong dagitan bridge na natapos noong taong 2022. At base sa tala, mahigit 50 taon nang nakatayo ang lumang tulay bago itong bahagyang gumuho. At patuloy pa ang imbestigasyon ng mga kinaukulan upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at masiguro ang kaligtasan sa lugar. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Oras, alasays bay, tihatod ka nato sa D3 Bio alang sa pakigbatok sa bisan unsaga bacteria, fungi, parasites, and viruses.
15: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Natala ang ashfall sa lungsod sa Ginubatan tungod sa pagbuga sa bagong aso sa bulkang Mayon, kasamtangang nagbugag dakong aso ang naisgutang ang bulkang Mayon tungod sa pyroclastic density current kung uson hug tano nga gipahimangluan ang mga residente nga magsulot og face mask ug magpabilin sulod sa panimalay. Gikonsiderar sa House Justice Committee ang pagkuwag private litigators kung sugda na ang impeachment case sa Senado batok ang Vice President Sara Duterte, matud ni Justice Chair Gervil Jinky Beatrix Luestro nga andam na ang Kamara nga palig-unon ang legal team kung ugaling ipasaka sa Senado ang impeachment case tumong sa pagkuha sa private litigators nga matabangan ang miyembro sa Kamara nga mahimong panel prosecutors. Gipamugos pa sa opisyal nga atubangon ang defense team nga gimugna sa mga eksperto sa litigation hinungdan nga kinahanglanon ang tabang sa private prosecutors. Kini nga balita hatod kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
14: Balita International. International.
1: Makita sa surveillance footage ang mga aktivistang sakay sa usa ka aid ship papadulong sa Gaza nga miisa sa kamot samtang gibabagan sa Israeli military ang sakyanang dagat niadtong Abril 30. Matud sa mga organizer sa flotilla nga natigayon ng interception sa international waters doon sa Greece ug itawag nga escalation of impunity o panayong pagsupak nga walay tulubagon. Samtang gikumpirmar usab sa global flotilla nga nagsumikan ang pagbabag sa puwersa sa Israel. Dugang pa nga tumong sa Israel nga maghatod og tabang sa Gaza Strip nunod sa nagpadayong krisis sa riyon. Atong lantangon ang tipik sa footage atol sa pagbabag.
14: Balitang sports.
1: Kini nga balita hatod kanato sa Day of Fresh Roll-On para sa hamis sa puti o gumot nga kilikili. Giila ni Justin Brownlee ang Miracle Ball suman gipildi ang team nga Barangay Hinebra sa San Miguel sa score nga 112-91 ni atong Mayo 1. Bisan sa kapildihan, pabiling positibo si Brownlee nga makaabante sa top 4 samtang nangandam ang kupunan alang sa sunod nga dula batok Rain or Shine Ilasto Painters karong nga Mayo 3. Mato ni Brownlee mahinungdanon nga makabawi og ma-regroup ang team aron mabalik ang momentum sa tournament atong paminawon si Brownlee.
18: Good veteran guys and then they got a good mix of the young guys who play with a lot of energy. Really was aggressive. I think kind of took a lot of little shots right there, I think.
1: Kini nga balita hatod kanato sa Extend Food Supplement o sa kanatural nga food supplement para sa mas maayong stamina o aron dili daling magluya si Manoy.
14: Balitang Entertainment.
1: Giangkon sa aktres nga si Janine Gutierrez nga nakatabang ang partner ni ini nga si Jericho Rosales sa pag-lig-on sa iyang self-confidence o paglambo sa iyang personal growth. Matud sa aktres nga nahimong inspirasyon ang aktor aron ipalig-on pa ang craft sa industry. Samtang nga giangkon usab sa aktres nga makatabang ang mga tambag ni Echo ngadto kaniya ilbina ang pag-handle sa kaugalingon panahon sa trabaho. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio ang ultimate solution batok trangkaso, hilanat, ubo ug sipon.
14: Balita extra special.
19: Balita extra special.
1: Napalgan patay ang usa ka sperm whale sa sitio ito kun Ilo, Barangay Batuhonon, Viga, Catanduanes. Nagpahigayon sa operasyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources samtang nakikorner na usab sa LGU aron masiguro nga luwas ang residente samtang ipahigayon ang clearing operation. Dirisa ta sa mga naglantaw sa itong Facebook Live, matod pa ni K5 Rikim, good morning, happy Sunday, kang Chris Paul, good morning, boss Rikim, kang Imot Icons, mapalding Domingo, King Kikayu, K5K, shout out po, manood ko po, King Ozami City, react na ko po. Ug ka, dugang pa ni Imot Icons, nahadlok ang mga NPA ni Trump Kang K5 Jason De La Cruz Alconera, lakip na usab sa matumina, good morning everyone diri sa Pikit Kuta Bato ug sa atong mga listeners diri lang sa Kagani Oro, apan lakip na usab sa Hingog City ug sa bang dapit sa tibuok kalibutan. Shout out pod kang sa Zone 10 Impanta Bulwa, si Tering Ugsod, nagminaw karong nga mga panahuna. Siya ang Pandi Castro sa Barangay Kamamanan, Solid K5. Shout out si Mangkanor sa Barangay Lapasan, Kulambog. Kang Dondon, Hanar, Undoy, Thomas, Toto, Baguio sa Ampusta Vulcanizing Shop sa Barangay 17. Lakip na usabang Otterbry Clink Shop diya sa nasampit nga barangay. Kung sa tanan nga wala mag-greet, good morning kaninyong tanan. Inyong nabati ang kinatibok ang detalye sa DTX 500 Morning Newscast Subli Adlaw karong Domingo, Mayo 13, 2026. Ako ang inyong tigbalita K5K Buscaino para sa kapuna balita, serbisyo publikong kaligawan sa Cagayan de Oro, Hingog City, K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pietri Bayo!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Pietri Bayo, Bitex. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
4: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wagi absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produktos Klinika di Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniyad tuwa ka nagamit, kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuan na, ligo na.
1: E kaniyad tuwa, kung sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom o, akong samad. Naminos na sa siya. Ayan ko ang samad.
1: So, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan, akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: stress sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwan ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumpa Bansa.
7: 66th Palarumpa Bansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Klinika D3 Bio Time. Alas 6:33.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.

0: happy birthday ni mo. Nanay Yulisia. Manginaot mi kanunay kusog kabastog sa panglawas ang imong matagamtaman. Although medyo taas-taas na gitag edad pero kung kanunay tang nakaditri bayo nanay o nakaditri X500, maunang magpabiling lagsik yun kanunay ang atong panglawas. Isama kang K5 Noy mabatid na kanunay na nakaditri X500. Para sa mga senior citizen niya ha, na medyo luya-luya na atong kalawasan. Di kita kanunay malimot aning D3 bayo kay maayo kaayo ni o magpalayo ta kanunay sa mga hilanat. Ang inflammatory o ang kining ni abang pagkahilanat tungod ka na sa mga kagaw, mga eksyon, mga nanay, tatay, mga virus o paghubag-hubag na sa ato ang gitawag nga medyo muhinay ang atong resistensya kay hinay naman sa atong immune system. Muna sa mga nanay na to o tatay, ang D3 bayo makapatay ginas kagaw ha? Oga labi na sa mga virus tungod kay kini adunay medium chain triglycerides oban sa lauric acid, capric acid o ang caprylic acid aron tunaon sab ang cellulose kagaw. Nagagapanayon sa paghatag og proteksyon sa maayong panglawas. Ang D3 bayo tagad sa gibuhat sa lauric acid at ang lawas nga muhimo sab nis monolaurin. Aga mas kusgan kayo basta hiladat. Dili kita malimot nanay tatay. Ato ginakanunay tumaran sa D3 bayo. Labi na sa mga nanay tatay na to nga tag-as nag-ida. So kang nanay Yulisia, kinahanglan kanunay nay ha, para mas daghan pagkatuigan na birthday nga ito isaulog. Mao na gitawag ta kanunay ta D3 bayo. Balikon ko, happy birthday nanay Yulisia ha. Greetings na gikas K5 News FM ang nagpa-greetings ana. Si K5 Ayan Philipsia. Si K5 Noy Mabatid, good morning. Sir Kem, paki-shoutout sa tanang taga-barangay Bayanga. Kay naminaw sa K5 News FM, galanog-lanog ang K5 News FM diri sa amuang barangay. Alaka, salamat niya K5 Noy Mabatid o ang paniran family ha. Salamat niya rin ingon man si Eugene Balyoso Salim. Ala, good morning. Igsoon ni Makoy si Eugene Salim. Good morning, sab. Ngata ka nga Iman Takulod. Good morning, ya. Labi na sab ka nga Mr. Rode. Rode Bidiana. Yang agalon ko no, si Iman Takulod. Good morning. La, good morning. Alaka, salamat dyan ninyo tanan. Anyway, sa taga mga kaeksyon na nagpaminaw din sa taga pagpanaguban. Good morning dyan ninyo tanan, ha? Puro! Labi na sa mga taga-barangay lapasan. Ha? Daghan ba sa mga taga-lapasan dyan, ha? Daghan mga taga-lapasan na minaw. Labi na sa mga driver sikad.
1: Puro! Delos Pueblo!
0: Isag-asak ka na sa lapasan. Di man ta number one. Di man ta number one gawin. Number 8 raman ta sa listahan. Di at least nakasulod sa ratings. Pero diha sa barangay lapasan, makapaghinambog sa tagdaghan gani na minaw diha.
1: Foro de los Pueblos.
0: Minaw siya si Gigi Imbodo Upanis. Good morning diha.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si Kinsa pa'y na minaw be. Pag-comment mo din sa itong Facebook Live. Sa taga antas pagtagan, taga barangay Indahag si John Tabs. Uy, nakabalik og paminaw si John Tabs oh.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dogay na niwa ka text ni John Tabs. John Tabs, good morning John Tabs.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dogay niwa ka text si John Tabs ato ga programa mga eksyon. Hala, salamat na nimo John Tabs. Nakapaminaw si John Tabs karon dias barangay Indahag.
1: Foro de los Pueblos.
0: I shout out sa kuno dia kay naminaw sila Sonten Impantaw sa Bulwa. Si Tiring Ogsod naminaw siya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kang Leo Labadan naminaw sa siya sa radyo. Naminaw pa og naglantaw sa K5 sa Facebook.
1: Foro de los Pueblos.
0: Shout out sa ang Pandicastros Barangay Kamamanan. Solid gid na sab sila sa K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Shout out na si Mang Canor dias Barangay Lapasan. Galabunuga gid ang K5 dia. Ingon siya salamat sa prayer always. Hindi na to nakalimtan Mang Canor ang prayer dia ha. Unay pinaka importante kayo ang pag-ampo. Kang Alexis Sator Talen. Good morning, Brad. Naminaw ko nimo karon. Hitsuraan da NSK 5. Hitsuraan pas personal. Yun na pa. Ayaw pag ingong hitsuraan, gani matay hitsuraan attractive ra.
1: Foro de los Pueblos.
0: Maulawan man sa taan ang kita tag personal mo yung kagkahitsuraan ba yung kagwapo ba ginaini mo ba? Maulawan man sa taan na. Ayaw. Among manager ay hitsuraan din eh. Ako attractive ra ko. Sila Dio, kana sila. Wala sila yung mga hitsuraan. Ako rin naglahi din eh. Ako rin attractive din eh. Wa nailain. Ung nailain, puspusan ko man, lambusan ko man.
1: Foro de los Pueblos.
0: Bitaw, good morning na ninyo tanan ha. Alas 6:47, mga eksyon, ginikanan. Matod pang K5 Danilo Dulay. Bira kay nanganal.
1: Foro de los Pueblos.
0: Abte kay si Danilo Dulay karon naka-jogging siguro ni kay naka-DTX Coffee Mix naman oh. Tato ara lagi oh. Nagtunaw na sa DTX Coffee Mix oh. Tulag ko deo niya Danilo Dulay ah. Magkape ko ha, pagkapeha ko ha. Si Ferlin Omandam, i-shout out daw ko nos Botsoy Rikem. Ayun na pa, ikaw na'y Botsoy ha, kanunay ka na'y kapaminaw ha.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oh, gibidyohan pa ko. Gibidyohan pa ko. Da, oh, gibidyohan pa ko. Siya mo'y nagbidyo si Ferlin Omandam. Ferlin ka pa, baling ka mang dako.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sige, gibidyohan niya ho. Gisend sa ako din eh, gilabunoga ang K5 oh. Grabe ha, salamat ni mo niya, Botsoy Umandam ha. Minaw sila karong nga panahon na. Shout out sa Pilpas Analin RCT Umandam. Anak og inahan naging nag-message sa ako nga naminaw sila oh.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sige, sa inahan og anak niya, si Baling og si Analin. Minaw sila karon, samtang nagsakay bao-bao. Ang station manager kanhi dito sa Picas sa 102.5 si manager Aris Serenya. Good morning ni Mudia manager. Nakalantaw sa to Facebook live, nakapaminaw pa gyud. Siya nga paspasinan niya, sige ra magka-greetings.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sige ra greetings pero apilon kana ko manager kay siyempre nilantaw na minaw pugas. I-shout out ko sa ako ang mga Marites sa Barangay Gosa sa Purok Tose. Sila ni Wilia, Bibing, Ate Jing, Ate Minda, si Ate Mirna, si Ching Ching, gikan ni Maling sa Gosa. Mga Marites di mo des Gosa ha.
1: Foro de los Pueblos.
0: I-shout out di ay si Dongski Fred Alang Nako, akong anak nga si Romel, Rosime Ig akong asawa nga si Sheila nga nagsimba karon nga wala pa nakauli og si Andrian nga sigig ML Dongskini taga Kauswagan. Salamat. Isa deta masiro des Kauswagan og sa barangay Bayabas.
1: Foro de los Pueblos.
0: Salamat nimo dia G-Mark Sekretarya. Naminaw sa dia huma na sab siya nakasir.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si Allen Winsey, i-shout out call sa Barangay Tablon, Dondon Ilione, number 13.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa mga Ilio family niya, kusog kayong K5, salamat.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di kita mabasta-basta di ayo. Si Iman Takulod, ingon siya nga pa-shout out ko sa akong mama. Kinsa man po ng mama ni mo.
1: Foro de los Pueblos.
0: I-comment kinsa mong mama, kay lisod magtag-antag-antag kinsa yung mama ni mo. Sige ha, good morning di ninyo tanan. Daghan ko og use clothing din his barangay. Pwede pick up on call? Ay, pwede kayo! Ingon na to si manager, Nitan Sermento, kay daghan mga nabiktima sa sunog, ato nang ipanghatag dito. Matod pang Dondon Ilios, barangay Tablon ha. I-shout out ko no, si Dreamboy Ilio. Belated happy birthday, oy! Birthday man ito, pizza uno ni Dreamboy Ilio di ay. Paita ba? Wagi kahinomdom yung higala. Sige, Dreamboy Ilio, happy birthday ni mo niya. Giahak ba nga, birthday man ito niya. Ihatag ng DTX Coffee Mix, kang Henry Dayondon. Ay, good morning niya, kinis ni Henry Dayondon. Usog kayo ng K5 niya niya sa Hay Street o sa... Ukay-ukayan sa patusan ba? Kusog kayo ng K5 niya. Napayang abay diha nga kusog yapong kang K5. Nakakomentaw si Henry Dayondon din eh. Wa naman kuno na ito eh. Greetings.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Ala Henry Dayondon, salamat diha ha. Kusgi ka doon ay ng K5 diha. Na ay iyang mga sapatosan diha oh. Mga patsada rabay. Amuan ha goron diha. Basi na ibarato diha sapatos ba.
1: Foro.
0: Katong tagtulubainti nga sapatos. Muragwa masiguro tulubainti nga sapatos. Sige. Sige. Ah, sa mga gusto mo, comment ya, comment ya. Ah, mama ko noon, Iman Takulod, ah, si Leoncia Takulod. Ah, may pagpaminaw ni mo dia, ha? Nanay Leoncia Takulod. Salamat sa always gina, pagpaminaw ninyo sa K5. Ay, ginmog kalimot kanunay sa pagpaminaw sa K5, ha? Kinsa pa'y mga taga, kuanda? Kinsa pa'y mga taga lapasan? Magmahay po na dahil taga konsulasyon, muanhapog kas konsulasyon. Arang naghanapos na minaw niya.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Sige, standby mga ginikanan sa itong lakbitanan, iskutanan din sa tagapagpanaguman. Programang gikaintapas ka naganan programang
1: Foro Delos Pueblos.
0: Standby sa mga iskutanan na ito mga eksyon. Sa mga balita, inyong angayang masayaran hatod ka na ito sa may kamabuton Klinika di Alternativo Medisinan, Wellness Center.
1: Balitang Lokal.
0: Inyo na mapalit ang D3 Bio, Mighty CD Alkaline Vitamin C, ngunman ang DTX 500. Sa pagtunol, mga bulya na mga balita, inyong angayang masayaran sa tagapagpanag-uman. Programang Foro de los Pueblos. Sa mga balita, lokal. Motorista, way swerte. Nadisgrasya diha mismo sa may barangay Makasandig. Motorista, tikangkang, way swerte, patay. Standby sa dugang mga pag-follow-up na ini mag-eksyon sa itong mga kaumanan na sa gawas kabahin. Para ga inyo makuhaan sa nakupagtagad. Samtang doon na sa senior citizen nga nitamok usab na sa dalan. Diya mismo siya. Barangay Agosa ng atong syudad. Way swerte ang usa ka senior citizen tikangkang sa patay. Human mabanggaan sa usa ka motorista nga unta mo padulong dito sa vigil si iyang lolo. In town ang motorista may gani wa siya mamatay apan siya mo nakapatay. Standby mo nini kay sunod-sunod ang mga disgrasya mga igsoon gibidating tigpapinaw. Dito lo sab ni ka mga disgrasya na itabo. Dito sab sa Miss Or Napita, taga Cagayan de Oro to. Wasan to swerte, patay gihapon. Standby sa mo ha, kay dugang upat ka mga tao, doon ay upat ka mga tao. Aga naglambigit sa pagpamaligas, illegal nga droga. Ya mismo sa Upol, Misamis Oriental, way swerte upat ka mga taong gapitok-pitok ang mga mata, bisag siga kayo. Kaya nakasuyops, illegal ka droga, nangadakpan sa itong kapulisan. O nagitawag na kamo niya mga adik-adik, panayon lang din mo. Panayon lang. Hantos mga buang mo.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Ha? Bisag asya ka karon. Muad to, ignon lang din, na-depress manggog ko, sir. Ha? May problema manggog ko sa kinabuhi. Yan, nagsibo siya, bo. Standby mo da, kay basin on niya og maganahan gid kay mo ba? Ako'y presidente sa Pilipinas, basta kay labaw pa siguro kong digong.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Burot yun din kamatay yun tawana. Saan man kay di man ta presidente. Purok president gani, lison pa ta madawat, lison pod. Last mga adik-adik niya, ganaminaw, good morning gani niyo.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Samtang isyo sab sa kabit-kabit din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ha, daghan na sab ang mga nangabulabog. Mga asawa, ang daghan nga sapon. Nisang mga kabit-kabit bitaw. Kung ikaw nga naminaw ka diha nga nanak kay laing bibi, pagsimba sa gani, adlong Domingo man ron. Dagan isyo karos kabit-kabit. Ha, babae maglalaki. Kasagara gano ang gapangabit mga babae. Minos na gid mo sa kaning niabang pag-meeting. Pag-meeting gani mo sa mga bitay diha. O sige naman magkasapnan. Gusto mo magpatudlo din sa ako o di ba ka dito sa ka-manager?
1: Foro Delos Pueblos.
0: Kay mura naman og sige naman mong kasakpan. Ha? Ah, sige na mong kasakpan ba? Ayaw mo anang kabit-kabit? Ha? Ah, ayaw mo anang makagaba-gaba ra ba na? Bisag asa na nimo tan-aon nga ang gulo, makagaba gyud na. Hinoon ang lami na agid na. Na agid na fermenting lami. Ha? Gamitan nimo og ayo di ba? Inigahi. Aha. Ayo di ba? Ayo di. Basta lagi delikado man. Pero mo nang gitawag nato. Lami magig kunong ginadili oh. Daghan agad mga nasapon, mga eksyon, ang uban gapang layugo na. Kinipong mga kabit, usahay, maupay mga isog.
1: Puro, Kalos Pub.
0: O, diba? So, likay-likayan tanan eh. Bisang gani, hapit na magka-senior citizen, ay hapan ng gibulag kay nasapon ang banang nagabit, nasapon ang asawa nga nagabit, hapit na ma-senior.
1: Puro, Kalos Pub.
0: Milad pa malandongon, okay ra kayo siguro o, bago pa mong nagminyo, nangabit na yun, adili gani okay.
1: Puro, Kalos.
0: Nagminyo gani mo, kay nagtuo ka nga kamuna, pero waa man eh ha. O nagitawag na to nga, pinagtagpo ra siguro mo, pero hindi tinadhana. Pero looy ay mga bata. Wadani mo katungod sa pagpangandoy og dako. Namang gali pangandoy na, pero nakibhangan na. Nakibhangan sa mga suportas ginikanan. Lahi bayag itong buo imong pamilya, buo imong ginikanan. Diba? Lahi yun, oy. Muna nga, di po na to mabasol kung on si sitwasyon. Kinaubig na kaasawa po, ay kagbabaon po kayo.
1: Puro, Kalos Pub.
0: Anang alam, mag-antos po ka ng tawana. Daghan mga sirkumstansya, ganong magbulag ang usa ka tao. Pero kung kuan gusto gig ka nga magkamo, kung unsay dili gustos babae, dili gustos lalaki, sunda. Respetuha ang matag usa. Mga daghan mga sirkumstansya ka, magbuwag yun ang matag usa kay naalagi. Problema ang babae, napoy problema ang lalaki, pero paraway problema, magkasinabtanay. Kung nagitawag ni istorya hidritso. Diba? Anara na siya. Ang ligon na pamilya, ligon na relasyon, isintro ang Ginoo. Paragiyahan mo. Diba? Sa maragunas, nanginabuhi ka. Kung dili ni mo isintro si Papa Jesus ni mo, sa imong kinabuhi, imong pagpanginabuhi, gubot yun.
1: Puro, Kalos!
0: Sa Bishan pa man gani, og tuwad-tuwad na kagpaningkamot, og dili gini mo isintro si Papa Jesus, bantay ganin ng uban, naanay kwarta pero gubot yapong pamilya.
1: Puro!
0: Wa magmalipay yun tungkol kay nga naman, doon na may daotang binuhatan. Walang yung magsyabo pero babaero.
1: Puro! Kalos!
0: Walang yung magsyabo pero sugarol. Walang yung magsugal pero gapang lamang sa isig kataw. O mana, kanabitong inana, kanang mang lamang kasi imong isig kataw, murag yapong kang nagbisyo na. Mang daot kasi imong isig kataw, naabiyan as Biblia. Bisag asa ka, matingala ka nga nung kaning tawa na waman mo asinso ba? Dito po da, kaya nga naman, huwag tanan lang ta asinso, tanan ta dato, ano po tayo nada?
1: Puro, Kalos Pub!
0: Alas 6.59 mga eksyon, samtaga isyo sab, ay sa pagsaulog sa Labor Day, tumiaging adlaw, as tibuok rehiyon, gikabotyag sa taga kapulisan, nga generally peaceful. At least man lang, wa na gay mo hingon baga naghimo sa kadaot mga eksyon. Standby sad mo, kay ato sabdi hisgotan karon mga binati na to tigpaminaw. Labida kining ni abang isyo sa ubay-ubay karon ang mga gareklamo nga mga katawhan. Kanabot na niining dugang charges sa electric bill. Matingala gani ka nga. O oh, sabi, nadugangan naman hinoon. Nga kung bayran nun hinoon, imbis nagtipid, tagkurinti. Aha, standby mo ani mga eksyon. Kay ato ning hatagas pagtagad, ang naisgutag isyo. Ha? Kining gitawag baga ipiralo. Ang Electric Power Industry Reform, o gitawag nga Act of 2001. O mas, nailhan kining ga ipiralo. O siya kabalaod ginikanan nga gipasa sa Philippines, sa Pilipinas di

noon nga nagtipid kas imong kurinte, daghan man hinong bayaron nimo. Tungod na sa ato ang mga senior citizen o sa ato mga membro sa purpose, mga igsoon. Ha? Mga membro sa purpose ba? Senior citizen. Kay, muna sige tawag, pantawid, pamilya, ang Pilipino programo purpose. Then, senior citizen, sa ato ang National Commission of Senior Citizen ng mga sektor sa senior citizen. Ipunduhan, pinaagi sa buhis, magkakolekta gikan sa mga empleyado o sa ka-issue nga adunay maayong epekto ni ini o posible sa mga dili mang epektos katilingban. Ang maayong epekto ni ini, una, dako kini og tabang sa mga pamilyang kabos. E purpose gone. Og sa mga senior citizen nga limitado na kayo ang kinitaan. Sa karong panahon na, nagkataas kayong presyo sa kaning bill na to. Labi na mga panginahanglan nun, kay taas ba po kayo presyos gasolina. Ang pagtabang sa bayad sa kurente, mga igsoon, makapaminos gyud na sa ilahang gastuhon nun, labi na sa senior og mga purpose members. Kini usab ang usas pamaagi mga binatitig paminaw nga matabangan sab sila. Ito gobyerno. Kini natabang gihimos gobyerno, mga igsoon. Kay para nga kaning niabang makunhuran, kay siyempre kadabuan manaman na ilang binuan anas purpose og siya ato ang mga senior citizen. Binuan kay tabang lagi kay minus na po nagkinitaan. Sige lang, kay palauman na to ni mga igso. Nga no, matingala kang gikuhaan man ko. Nga no, ba ni ha? Sige, standby siya mo mga igso. Standby siya boss, mga reports sa itong kaobans gawas nga mahen. Labi na na yung sunod-sunod ng disgira siya. Sa ito nga pagbalik, mga igso, kay babati sa tas pahinomdom. Pahinomdoman sa muna ko ha. Ang DTX 500 o D3 Bio maay ginis ato panglawas. O na nga, sige, kag ino man na palit, gali ka na ng ilim nun maka kadaot si mong panglawas. Hindi ba hinuong kang pangpabaskog siya mong panglawas, magpalit, di na hinuong ka magpalit, kay mahal. Ayaw, ayaw ha. Shh, nanay, tatay, kasagara magun ano mga tag-as, tag-edad. Ha? Kasagara ba na to, nanay mo? 30 kapin, paingos 40 na, sa sinta, samot naging mga 70 taon na. Ay ha pa magpalit og maintenance. Para nga di isa ta mag-maintenance ba? Kaya yun, food supplement man eh. Muna imong kwanon, makatabang sa pagpaboost sa imong immune system. Tanan nga dili nimo makaon, imong makaon. Muna nga, sa matag-adlaw muna, itry. Tapos, pag-exercise, maka-exercise na magkahuna-huna, rag-exercise ni karaho kong naigabation. Furo de los Pueblos. Ogway gabation ng karaho, la-la tamas ginhawa. Wapay exercise. Di ba? So, i-maintain na to. Consistency, mo'y pinaka the best na yabi para sa kalampusan. Pagpabastog si panglawas, mamintinar na nimo, exercise kanunay. Ang pagkaon, wa may gibawal, bisag asa ka nga mo, tanaw sa kuan, wa'y gibawal, pero, dili pa sobraan. Igo-igo lang ba? Butiros mangunta mga ongon. Ba? So, hinahinay ta, kaon, saktong pagkaon, proper diet, saktong yung katulog. Daghan mangod magka-stress tungod kay dili saktong tulog. Bulog noon, permente. Furo de los Pueblos. Pero minus tagtulog mo ba na usas mga hinungdan stress. Di kisa katulog kung kuan ka, may stress ka. So dapat saktong yung tagtulog, ha? Ang D3 Bio makapahinanok nis imong pagkatulog. Balikon ko kung naakaan ni

0: sakto kang tulog, naka DTX 500 ka D3 Bio, naka-exercise pagyog ka, mo na gitawag magpabilin yung healthy ang imong lifestyle. Kung likayan po nimo mga dili pod maayong binuhatan sa sobrang pagkaon, sobrang pag-inom sa mga alkohol, nya dugay pagkamatulog, apektado gid ang nerve cells nimo. Tanan. So, kung imong sundon ang maayo, maayo sab ang sirkulasyon sa imong dugo kanunay. Mariang Danilo Dulay, oh, gapang hinambog siya, isend pa niya sa ako din yung DTX Coffee Mix. O niya, gajaging din siya. Ihi, tamas ginawa. Ha? Himsog ko na yung paglawas, o niya, kanang hagkap ba? So, kung ingon anak ka kanunay, imong lifestyle ni mo, bisan pa og, bisan ganig dili na ka magkuhan, basta imo lang, kanang kanunayon, guwapo ang imong paglawas. Bahalag dili, guwapo imong naong. Dahaan naman ko na. Masahaw mo siya ng guwapo imong naong og masakiton po mong lawas. Matay po ka. Sige, mamati sa tagpahinom mo daw, ha? Sa itong pagbalik, ha? Magka-report sa itong kauban. Ingon man, ang pag-discuss na ito na ning kita mo'y nagbayaras utang. Utang na noon. Kita mo'y nagbayara aning purpose o senior citizen. Sa itong pagbalik, mga Ikson, mamati tagpahinom daw, Engineer Dio John Obrigoso sa Picas Lawak, Lambos!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News!
4: Hinobeba Elibera, 81, Santa Filipina, parang may pisid, D3 Bio, parang kuwan, DX500. Maayang man ako na matikday, kaya mo rin araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, hindi ka kuwan, kaya daghan, kaya dili ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa una, sa wala pa po nakasunod din sa ayang tinatibo. Dagahan, kahit yung mga sakit. Pero pagbagay siya na ako din sa ayang tinatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
5: Salamat, Kenai!
3: DTX 500!
6: Mabilis sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: Mabibilis sa mga butika!
7: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Ligid magkalimtan na Tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kaya kanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok ana kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gitag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon, ha? Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Kolesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan ang ulcer, pagpaminhot, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing. Kanto may mga heart aches dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing ba kanunay masulumon bitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, mas-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw, ha, mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Mag-iingana yun, no? Di mag-inamalika yan. Pag-supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio. Kadaan na. Pag-galami, mga higalas. Adlaw kung nakakape, no? Pag mata sa muntag, nakakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisin na na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas aron ma-take it mga higala into process ang detoxification. Ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself. Ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw, toxin, og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang atong mga clinical products, sa tanan nato nga man naka-tune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga clinical products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
8: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwa. Mm-hmm. Akong gipalit isuwayan kaning D3 Bio, DTX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect, ang nag-detect ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, sige na kupalit karon. Magani, ipugtuyo din eh, para magpasapalit lang
9: dito. D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio, health news. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Los Pueblos, Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
10: Balik ta sa taga-pagpanaguman sa taga-tulumanan programang
9: Foro de los Pueblos.
10: Kaoban na gapulin siyempre ang taong deligwapo. Apan attractive kayo. K5 Rikim Pamisa Solita. Atong oras kini kanan bisag wa mo nang utana. Alas 7:14 na. Oras nga hatod sa may kamabuton. DTX 500 ingon man ang D3 Bio. Mighty C, the alkaline vitamin C. Standby, good morning ya kang amahan sa Karaho, taga Barangay Balulang, Urukulay. Si Wilfredo Hugo Ipanag. Wilfredo, DTX Coffee Mix sa tabi. Gamay lang, hey. Hoy! Ah, DTX Coffee Mix, oh. Ah, kainit ba? Asa lang. Ah, nami-nami, gidi, ah! Sige, sawa pa kakapi niya. DTX Coffee Mix, ah! I miss you call, matod pang Richard Galliardo ha, gibayutan ka naman sa akin. Urukulay, Barangay Balulang, gikan ni Agit Luna, ayo, Bieber, malo, tso-tso. Naminaw silang malo, tso-tso. Sige, salamat na, di ni Makilido Makiling, naminaw ka ron, naglantaw sa Big Osamis. Osamis City. The Big City, Osamis. Sige, kinsa pa iwa na ka, kuwanda, naka-comment na ka itong tagaas magtagad, be. Bulahang Domingo call. Good morning, Bulahang Domingo. God bless you. Standby siya, ha? De, unya taon-taon, basig maka tig-ektos K5 Jonathan, aning sunod-sunod ng disgrasya. Tistingin daw yun. Dabay ang mga napupo detalye. Amping mo dia, kamudia sa mga nagapaminaw, naglantaw, sunod-sunod disgrasya, daghan nga matay. Matag karunog niya, di ginato kalimtas ka Papa Jesus, ha? Pag kuha na to, kay natay ka kaubang media,
0: disgrasya gud siya.
9: Foro de los pueblos.
0: May gani, wa mamatay, love pa siya ni Papa Jesus. Wa pa to na love si Papa Jesus. Siya gi maunay og balita. Una nga ay gin mog kupyansa. Kung katulgon ka, atulog sa, ay pag-drive og motor. Kung hubog ka, ayaw pag-drive og motor, kay mamatay lagi ka. May mga kamatayon mo ilan nag-media, police, or on sa ka.
9: Foro!
0: Wa man, pag mamatay ka, patay yung ako. So, inahinay, daw, dili tamag, takusog panagan. Kay wa may tao nga nag-drive sa mga sakyanan, nga nangandoy mamatay. Di ba? Pariyan na itong nakaligis. Wa man to siya maka nangandoy nga mang drive sa iya sa kenan ka para makaligis.
9: Foro de los pueblos.
0: So, ang problema lagi sa usa ka driver, wa man ta mangandoy ana pero tungod kay nagpabaya ta, like for example, di ka gustong mamatay pero nagpakusog-kusog kag panagan, nag-racing-racing hinoon, arang pataya nimo.
9: Foro de los pueblos.
0: Di ba? So, ana lang, di ka makapatay, ikaw mo'y mamatay. Ana lang. So, kinahanglan, hinahinay, amping. Nag-amping lagi ka, pero pakusog po kagpanagan, mura kagila kag ni kamatayan.
9: Foro de los pueblos.
0: So, dili ta pasulabi. Kay balikon ko, wa man ta mag-drive sa sakyanan para mangandoy mamatay o makapatay. But dool kagin niya na, kung nagpakusog kagpanagan, or nagdinanghag ka lang. Muna, para mamalikay ta, hinahinay panagan, papidpid sa naplin, kay inkasog madisgrasya ta, hospital ra itong dagpakan, dili sa kamatayan.
9: Foro de los pueblos.
0: Muna'y pinaka-safety niya. Sige! Hisgotanan ane mga igsoon ginikanan. Ani bang gitawag na to nga kining ipiralo? Ha? Ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o mas na ila nga ipiralo o sa kinikabalaod mga igsoon gipasa sa Pilipinas dito 2011. Ang bag-oho ng sistema sa industriyas kurente. Pero maoy ni karon mga igsoon, reklamo gyud ang kadaghanang empleyado.
9: Foro de los pueblos.
0: Ha? Wa mabalansis pag-ayos gobyerno. Ang paghatag pagtagad ni ini. Una-una, ha? Walay mas klaro nga transparency sa pundo. Ha? Way targeted nga kanang tabang ngadtos mga tao. Dili tanang empleyado. Ibutang kanang kuan ba, dagkong kita.
9: Foro de los pueblos.
0: Ha? Looy taon ang mga katawhan. Pariyan na to, kanang naabang, dili kayo dagko ang kinitaan. Kini, wa mabalansis pag-ayos sa gobyerno. Although, maayog yung kayo ang kining tumong og tinguha ni ini. Kay siyempre, what is senior citizen? Nga wanay kapasidad panginabuhi og tarong. Di naging makabayad sa kurinte.
9: Foro de los pueblos.
0: Diba? Maayo man. Maayo yun kayo. Dayon ang mga poor peace members. Wala saktong kinitaan. Pobre gani.
9: Foro de los pueblos.
0: Naman po to'y poor peace member nga sugarol pa magani. Ha? Poor peace member magani-kanik pa magani. Pero di man tanan. Kasagara lang yun. Diba? Nya bayran day nato ilahang bills kurinte.
9: Foro de los pueblos.
0: Kita mo'y magbayad ba? Pero ibutan ta, generalize ta na lang nga, buutan yun ang purpose member. Na magadi member sa purpose nga dili yun por?
9: Foro de los pueblos.
0: Which is realidad na. Pero balikon ko, ang maka-avail ane, katurang dili dagko kayo nga bayranon moabot kag libo-libo ka pen adi nakaka-avail ani.
9: Foro de los pueblos.
0: Di ka ka-avail aning gitawag nga kanang ang kato mga taxpayer makuhaan. Kung purpose member ka nga mubo gyud imong bayranon, mo ni ma-avail nimo.
9: Foro de los pueblos.
0: Diba?

0: Manas matang karon og unya bang ginikanan. Ang kadaghanan gapasalamat gyud. Gapasalamat mga kining ni abang naagyoy ingon ani pero kadaghanan pod sa mga purpose member di pod ka ka-avail ani. Tungod kay 50 kilowatts ra kada buwan, 100% ang discount ani, libre ang kuryente. Ha? 51 minus 70 kilowatts. Oh, 35 discounts and discount ani. Kung 71 minus 100 kilowatts, mga 20% ang discount. Labaw na 100 kilowatts, wala na discount, full payment na gyud ka. 0 to 50 kilowatts, 100% discount, wa kay bayran ko 50. 70 na kay 35%. Basta kay di lagi ka moabot anang tag nilibo, mga nilibo na ang mga bayronos kurente, wa na. Pero karang gagmay ra, wagod. Apil ang senior citizen ani ha, og mga purpose. Now balikon nako mga igsoon gidikanan mga kakipa. Daghan gyud ang nangreklamo. Like sa ako ato ni Agi, naay 70 man siguro ang nadugang, 70 pesos. O, kay medyo dako-dako man akong bayron nun, mura man sa tagkurtahan ang karaho. Puro Delos Point! Mo, daghan man po may gagamit mo ito sa kurinte. 3,000 kapin akong gibayran. Puro Delos Point! Gamay ra gainag, itandi sa uban nga, binulan og 14,000. Kay kuan sa ilang negosyo balay ba niya na apila nas negosyo nila onya kuan man pud ayo nagtax mga igso di ba makuhaan gid gihapon na og tax kay mo lagi balikon ko kana padulong na dito sa ato ang mga kaigsoonan nga purpose member or sa ato mga senior citizen ang pangutanas kadaghanan nga mga trabahante kar maokin eh, unsaon pagbalansis gobyerno sa tabang sa mga kamo sa senior citizen o sa mga purpose member sa interest sa mga empleyado nga nagabayad sa buhis. Mama na, o na kinahanglan klaro kayo mga igsoon nga sa gobyerno adunay obligasyon nga mutabang sa mga sektor nga nanginahanglan sama sa mga beneficyaryo pangtawid pamilyang Pilipino program o purpose senior citizen. Diba? Dapat sa mga parihas na to ng mga empleyado doon na sab sila itanyag mga tabang nga makabenepisyo samta gani una kung ako pare sa imo ikaw karon diha nga nakuhaan na po kag tax ani dapat sa gobyerno na apuntay gani una libre eskwelahan healthcare na to kana dege patuba naman na. Pero dili tanan makabenepisyo. Puro Delos Point. Diba? Ngilad pamalandungon mga igsoon, ang sistema nato sa Pilipinas, sa panggobyerno nato, okay man unta pero nahimo lang kanang naabang katawanan. Kay tungod sa mga taong kurakot kaayo. Puro Delos Point. Pwede gani ni kining ta, dili na ni, kung wa lang bitaw korupsyon, gagahimo? Libre ho na ni. Dili na po ni ingon nga, kuhaan pa tong mga empleyado. Dapat ako ons gobyerno unta ning libre na lang. Naunsaon man di man malibre, kita pa may magbayad kay ngano man. Tungod sa mga issues corruption. Puro Delos Point. Laktod istorya tungod sa corruption. Kita na hinuon ang mga Pilipino, mga taxpayer, ang nahimo nga magbayad. Eh kung gitarong lang sa pagdumalas gobyerno mga binati tigpaminaw, dili tatana, matingala bitaw tanga, nagdako lagi ni akong bayran nun ron sa kurinte. Di ba? Matingala ka. Nga nagtipid man unta ko, wow, man unta ko magpasiga ani sa kurinte. Wa na magay ko'y tanaw anang batang kiapo. Human naman siguro na ba? Human naman ba? Tingala ka. Wala na gani ko eh. Mag-electric pan ko. Kadiyot lang. Puro Delos Point. Bisag iigang na kagi. Singot na kinakong hita. Tingala ka ni dako mo bayaran nun. Mauna na. Kita mo'y nagbayad sa tax. Ang atong tax, gikuhaan na po sa mga bayranon po sa mga senior o purpose aning kurente billings. Kaya daghan pa man maka-avail aniha mga igsoon nga kining gitawag na to nga Electric Power Industry Reform Act of 2001 o gitawag nga EPIRA Law. Diba? Tana mo nga, anong gipasa man ng EPIRA Law? Sa una, gobyerno pinaagis National Power Corporation na po ko. Una, hinungda na managdumala siya kadaghanan nga power generations o ga transmission tungod kras dako kayong utang di ma-supply sa kurente. Kaya mo ang EPIRA aron usab nga restructure aga industriya o ga pasudlon usab ang private sector. Mauna nga siya. Karong mga panahon na, mga binatiting paminaw, daghang gyud ang problemahan. Ang maig epekto niini nga gilauman, mas daghang investors sa power sector, mas ligon nga supply sa kuryente, which is tinuod man, karong panahon na naa. Pero mo lagi na, kaya balikon ko, kita gyud mga igsuod ang bayad in town, aning mga tawag taga paksian gid atong tax pata sa precious kurente. Doog ang charges sa electric bill palas uno na to sa taxpayer. Murag feeling unfair kay ba nung naga burden gid kay sa to ang ingon aning nahitabo kay ang gobyerno kulang kay transparency o si ilahang gitawag na systematic nga mga decision, which is maayo man pero tungod lagi sa gitawag tang corruption kita na hinoy nagbayara hinoon paksi antas mga tax arang daghan na kay bayaran no tax din ni tax dito kun sila ang nahimong bulahan kay sinulod mas malita ang kwarta. Puro de los pueblos. Kung mahinomduman ninyo mga igsoon, until now, wa pa'y nadakpan ng mga politikong nangurakot. Puro de los pueblos. Diba? Wa pa'y nadakpan ng mga politikong nangurakot. Iwan sila nga. Si Kuan, Bong Rebilya, nadakpan na. Puro de los pueblos. Tagamay ra to. Hindi. Okay ra to nadakpan gi kawatan gi amon to segod. Ha? Pero katong mas daghan gyung gipangkawat ba? Di ba? Si Martin Romualdez ni kanta na. Puro de los pueblos. Ako lang ni marilit mga igsoon kay ang naghisgot manggod tag tax ng kita mo'y nagbayad. Aning gitawag na to nga mga purpose members and the senior citizens, which is kung gihimo lang lagi sa gobyerno ang maayo nga pagdumala, way kawat-kawat, di ta mag-apil-apil o bayad ani. Wa tay daghang tax nga bayro nun sa mas uban nga mga nasod. Ilang mga homeless galit dito. Ha? Dili ka katawag og homeless dito sa ilang ubang nasod. Wage, namang galing homeless dito pero binayras gobyerno. Puro de los pueblos. Ang ato din he, wage yun. Diba? So karon sa nagkadaiyang isyo sa ato sa Pilipinas, labi na sa ato mga lideres, nawala na ang isyo sa investigation sa korupsyon. Flood control projects. Puro de los pueblos. Nawala na. Awa man to nawala pero basig nalimot sila. Murag gikalimtan sa gamay. Now, naana po ay bagong isyo kay si Saldeco na ingon sila, nadakpa na! Puro de los pueblos! Si Saldeco, medyo kuan po, ato ni Agi nadakpa, wa na yung nadakpa. Pagkasunod adlaw na ingon, nadakpa na yun! Ano, ipapauli naman kuno to din sa Pilipinas. Now, ang nahitabo kay medyo natarantahan po lugar kay si ang taong bayan, ang Pilipinhong kinabag ang doot sa katawahan na si Romualdez magig ko na ilahang kwan na unsao naman nititingog na po siya. Diba? Nitingog na po siya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Martin Romualdez, speaker, ingon siya nga, hindi naapagi iyang itumbo ko no. Nakinsabay iyang itumbo, pinakataas-taasan man ko no. Posible, si President Bongbong Marcos Jr. Posible lang na, kaya waman siya mag-mention.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ha, diba? Niangkon man po siya. Nga naagi ko ng mga anomalya. Nga dili ko no siya ang pinakautok. Napay mas utok ato. Niangkon man siya. Aside lugar sa uban, kadaghanan manangil nga, siya gid lugar oh, siya oh.
1: De los Pueblos.
0: Siya maniangkon nga, oh, pero napay mas utok gisugo ra siya. Nga kinsa man lugar manugo, alang-alang mangkarog. Ako mo'y manugo nga, naramang ko ski 5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Wa man ko, maapil og bahin. Napa ko'y bahin ah. Guwapo na akong car. Ano de car na to? Bulingiton mga na itong motor gani, wali ligo gani na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Diba? So, karong panahon na, medyo nahimong gubot mang eksyon. Nahimong gubot na paaboton ta. Eh, wapaman say si Claire Castro, wapaman say wapa may kuan niya panalip kusog ba kay naman nalipon si Claire Castro ang presidential spokesperson ba.
1: Foro de los
0: daghan man malagot ana niya oy si ambot lang na si Claire Castro daghan gyud malagot niya. Kay himuon yang bugok ang Pilipino ba, himuon yang bugok. Pinakauna na declare si President Bongbong Marcos Jr. og nahuli na. Nga wa pa man ay mahuli, dahil i-confirman nga wa pa mahuli.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nga ang iyahang pagpasabot, ibig sabihin, na-stop, na-apprehend. Hindi ibig sabihin nahuli, ay nadakip na. Muna yung ingon. Ang social media, mga comment bitaw. Ang tanga mo, ang bubo mo, Miss Claire.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ana, mga comment. Diba? Maybe sa grade 1 siguro. Muingon nga, pag nahuli, ano ba ang ibig sabihin ang nahuli? Nadakpan.
1: Foro.
0: Nadakip. Niyong kag stop, na-apprehend. Mawaman. Malagi na, bisa ko siya ang panalipon, Claire Castro. Diba? Pero, nag-isgota ng mga inanihisgota ng corruption ba? Kay bisag kinsa man sigurong kawatan, di ginamutugan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Diba? Di ginamuangkon. Kawatan ka, asa ka muangkon. Muna yung kahitabo sa Pilipinas. Bisag kinsay magdumalaan eh. Ha? Bisag kinsay magdumalaan eh. Ang tao naagi mga negatibo kuminto. Sumala lagos si kuan sa una, digong. Nagang kay magbatikos gihapon ato.
1: Foro de los Pueblos.
0: Irap si Noy-Noy, si kinsa padiha. Daghan yun ang mga gitawag taog mga negatibong comments mga tao. That's normal. Pero makita ni mong kabaguhan, improvement, ana ba? Naagyon. Ang corruption perminti na. Di isang kinsa pa ng magdumalas Pilipinas. Nagikawat mahitabo na magigakakawat des barangay lang ng alibil.
1: Foro de los Pueblos.
0: Bisag sekretary kawatan mangani.
1: Foro de los Pueblos.
0: That's normal, kawat-kawat. Pero ang pagkawat unta, bahini po ang tao eh. Grabe na basam kayo ng kawat nga halos inyo ho na manatanan. Ayaw, katong kawatan lang nga dili kaayo. Pareha raman ako kawatan. Which is tinuod ba yan na? Ha? Diba? Tinuod na. Naakas politika, bisag di kakawatan, maapil pagkakawatan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Example, Carlos Dio. Ako mo'y mayor niya. Ngayon kung na ako'y project niya, Dio ha. Ikaw kapitan ka niya, Dio ha.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kung di ka makig-alayon ako, wa ako'y project ihatag niya ni mo. Una ang mga ito kagkuhan niya. Ako po ito mga sakop, gikas congressman. Mga alayansa rin ako tanan na ikaw. Dio, pirmahin na ha. Ikaw ay kapitan niya. Ginahanglan beta mo. Mo, kortesiya niya po sa barangay kapitan. O dili ka, ha. Sorry ka sunod iyo, kaya wagi ka, di kakadao ginoon sunod eleksyon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Usas pa maagis korupsyon mga ginikanan. Pirma, oh, employment project, oh, na. Imong bahin di, oh, dako, oh.
1: Foro de los Pueblos.
0: Naapil ka kapag kawatan, bisag imong tumong tinguha para sa kalambuan. Na ang project, dili mahuman kay sunod na po, napildi man to, awagi kalambuan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Diba, muna itong nahisgutan, nga pinaagi ni aning electric bill, nga kita gipangkuhaan tag tax, kita tanag empleyado, nagbayad na ni, which is okay man nga gitagaan og kahigayonan ato mga purpose member and senior citizen nga malibre sila basta kay dili lang mula pa sa nilibo ang ilahang mga bill sa kurente which is tabang. Pero akong gisgutan ay tungod kay di unta ta makuhaan og mga tax na makabayad sa ila dito kung walang ni kurakots gobyerno.
1: Foro de los Pueblos.
0: Standby mag-exod kay babati sa tas pahinomdom. Pahinomduman mo na ako ha. DTX 500 ingon man ang D3 Bayog Mighty 6. O na gitawag ta mga kinikanan nga kinahanglan kita atong immune system kusog. Dili ta kinahanglan magpaluya-luya labi na kung ikaw ginikanan ka, nanay, tatay, ikaw amahan ka nga. Gibasin niya sa pagtrabaho nimo gi-high blood ka. Ha, gi-high blood ka. Basig pagtrabaho nimo init biya kayo, ulan og init, taas imong blood pressure, dihan ay nung ka namatay. Kung kamo bito high blood ron mo, ayaw gid mo kumpiyansa kay daghan gid ang nangamatay ang high blood. Kalit ni huot ang ginhawa, wa na hinong ka ginhawa, namatay. Di ba? Ako balikon, usa wa bagi naka doktor kit sabay doktor ni ingon nganay tambal sa high blood.
1: Foro,
0: di ba? I-regulate ra niya, iharang i-normalize ra. Di ba? Wala ba? O sa sekreto ana, balikon ko, dako kay tabang ang exercise. Ang pagkaon sa insakto lang. Mura mang gina. Kinsa man ko na'y doktor ni ingon nga na, morning tambal sa high blood o.
1: Foro, Delos.
0: Nga natambalan gina ang imong high blood nga, di na ka mag-maintain na sa kadang unsa ng mga tambal nila diha. Ihatag si doktor nga, ah, kini okay lagi ni.
1: Foro, Delos.
0: Balikon ko, exercise gyud. Mga 30 minutos pa yung sa kaoras ka na magtulo-tulo, gini mong singot ka na. Kaon din ka sa mga pagkaon nga, mga healthy foods. Ayaw lang po pasubra nga sobra ang imong mga pagkaon. Kay balikon ko, kung sobra gani ang mga pagkaon des imong lawas, murag ya pugugma ba nga, too much love will kill you. Diba? Too much love will kill you, too much eating will kill you. Ang tanan sobra makadaot. Ang tanang kuwang makadaot pod. Igo-igo lang, sakto lang. Sa bayig ehersisyo, bisan gani pag-exercise kung sobra sab kaayo, maka-over fatigue pod na. Insakto lang. Kay tanan basta sakto, igo ra gina. Ang mighty si mga eksyon, dako ning tabang. Maka-manage sa high blood pressure nimo. Kay kung doon na kay blood pressure, doon na kay family histories pagtaas sa ibang blood pressure, kinahanglan ka mag-Mighty C. Mighty C o sa ka-alkaline vitamin C na makatabang sa pagparelax sa mga kaugatan, gani mamahimo kining dako kang agianan sa dugo na magpamubo usab sa imong blood pressure. Sa mga pagtuon, mga ginikanan, mga ka-K5, gihimo sa nasod sa Amerika. Napamatud-an nga ang regular nga pag-inom sa alkaline vitamin C na nagapamubo sa systolic blood pressure hangtod kada 4.9 mg. Mag-Mighty C ka. Kada adlaw gini. Kini ang alkaline o dili kini acidic. Dili samas uban nga maghilab ang imong tiyan. Kampiyon kini imnon bisang wala pagyug kay kaon. Likayan natong hypertension ha. Kinahanglan, Mighty C atong adlaw-adlaw. Ang high blood malikayan, kung ugaling man, ikaw, dili abusado sa imong kalawasan. Balikon ko, exercise, kaon sa tukma pagkaon, tapos, dili pasubraan. May tisi na yun. Balikon ko kung gusto kang, bisan pa man to, mo lagi problema, lagi igsoon, kay kung Wa lagi ka namatay sa sakit high blood. Naligsan po ka.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Danghag po kayo ka nahulog ka sa kanal. Nahulog ba ka sa septic tank? Simba ko. Ha? So, muragin na. Ampo. Dayon. Kung gusto ka magmulahutay, exercise. Kaon to kwa pagkaon. Sabayan aning herbal nga pure. Walang halong kimikal. May TC, D3 Bio, DTX 500. Mamati tagpahinomdom, Engineer Dio Jan Obrigoso sa Pikes Lawak, Lambus!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Clinicas for Biotic, kabalik-balik sa CR, ka diarrhea. Max for Biotic, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCareGo.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Balik na sa taga-pagparaguman sa taga-tulubaran, inyong tulubaran programang
10: Foro de los Pueblos.
9: Kaoban na gyapon niyo, siyempre yung taong dili, guwapo o pan-attractive kayo. K5 Rekem Pabisa Solita. Oras na gini ka na, 7:47 na. Oras atos DTX 500 ng D3 Bayo. Standby siya, may kinawato na to report sa itong kaoban. Managlahing insidente, tulog kabok ng amatay. Tungod sa sunod-sunod disgrasya mga Ikson. Nawatan ta, K5 Jonathan Espriketek Sabanal sa kampiyong mga detalye. K5 mo!
8: K5 News FM, kampiyon report.
11: Nagbangutan karoon ng mga gabanay sa tulog pamilya humana sa pagkamatay sa tulog ng mga tao nga na-involve sa managlay aksidente sa dalan. Yan yung mismo sinakbayan sa Cagayan de Oro sugod itong Mayo 1 sa gabi hangtod Mayo 2. Undihin unang biktima, mausa ka sa 62 anyos ke senior citizen, nagilang si Mr. Romero, sumala sa report sa kulisan, badang alas 11:30 sa gabi, niyadtong Mayo 1, nitabog ang biktima sa pedestrian lane sa Barangay Agusan sa dihang napanggaan kini sa usa ka motorsiklo nga rider, nagi driver usab ni Paul, na residente sa Misamis Central, kinsa paingon unta sa sentro bahay sa siyudad sa Cagayan de Oro. Umikan mo tambong kining naiskutang driver sa katapusang vigil usab sa iyang apuhan. Imbis mo tambong vigil sa iyang apuhan, na paslak maninoon kinis bilangguan karon ang driver nga si Paul. Ikatakda karong adlaw doon na matutpay settlement atalay sa pamilya sa biktima ng si Mr. Romero nga nabanggaan ini. Diyan mismo sa may police station Puerto. Kaso sa mga adlaw sa samang barangay usa ka wala nganli. Nawa pa may ilang babae nga residente usab sa Suntre, Barangay Agusan ang nakabsan o sa kinabuhi kini man mabanggaan sa wingban samtang nitabok kini. Diyan mismo sa pedestrian layer akining lane. Ang driver sa van, yung usa ka 41 anyos nga lalaki gikan pas Maramag Bukidnon, okay. Samtang ang patay usab nalambigit sa city kiningingong taga residente usab sa maong lugar diyan sa Maigusan, may tabok kinis ngit-ngit nga dalan. Resulta na banggaan kinisutang biktima iswayan pa kinigdala sa balay tambalanan apan dead on arrival ang biktima nga wapamaila karong nga panahuna. Gali man sa laing bahin K5RKM, spatay usab ang usaka residente sa Sunport, Tibasak.
9: Okay.
11: O man, na disgrasya sa Makasandig Boulevard. Bandang alas 2:40 kadlawon, Mayo 2. Matong sa traffic unit investigation, padulong unta sa night market ang biktima sakay sa ihang Yamaha Mio gear nga motor. Diyang nawadan kinig kontrol o may bangga sa steel roadside railings. Tungod sa kakusog sa impact nalagpot ang motor og ang sitinta kalakang nga ingon nalagpot usab kining biktima din nakagamit makinig helmet apan gumikan sa seryosong samad sa maong driver idala pa kini sa Northern Middle America Center kining sa duol nga pinakabalay tambalanan sa may GR Bura Hospital apan gitong dead on arrival ang naiskutang batan-on na siren. Kaya so wala pa ang incidente, nag-post pa kini sa social media siya nga Facebook o video samtang nag-drive nga may caption nga going somewhere. Apan going somewhere kay Pabrikim. Imbes kay dito sa night market paingnan lagi, going to heaven ang napaingnan karon sa naisgutang biktima kay Pabrikim. Imbes kay magluling hayaw, maglakaw-lakaw, wanto mo bisita sa night market kay bigo man kayo apan wala na makabot sa night market ani sugutan biktima gumikan kay nawad ang control may bangga steel road railings nakabsan sa kinabuhi ang sugutan biktima karong adlaw Domingo kay Pabrikim katong unang insidente ang mga nabagaan ikabuti ang kaduna kag tay para sa tabo sa pamilya kung pila obligasyon sa mga kinakabangga apan lagi karon kasamtangan pagyapo kini nakakustudya diya sa Puerto Police Station ingon man ipanghold ang motor o gihold usab ang wingban samtang katong na kinisap accident ang nabuhat lang sa tong kapulisan K5 Rekim ang panawagan sa pagbalik-balik usab ilabi ng traffic in, enforcement unit sa ilang panawagan sa mga driver o pedestrian nga magmatgon o magamping sa kanunay isdalan aron malikayan ang susama trahedya yun mismo sa atos dakpayan sa Kagayan de Oro. So muna kay Fabricim ang tulo ka managlaing insidente nga ikalas sa tulo ka mga tao din sa dakpayan sa Kagayan de Oro sunod damang sa duwak kaadlaw. At huwag ka na po sa Detex 500 Epektibo Tamal Batok Diabetes kini sa K5 Dilatan sa Manat para sa kampiyon sa balita servisyong publiko kalingawan sa dakpayan sa Kagayan de Oro 8.3 K5 News FM
7: Foro de los Pueblos.
9: Ega na bater report sa takaban pinagi K5 is prekitik Jonathan sa madami. Tulog yun ka mga managlaing insidente. Sa tulo, puro sa patay. Unang ikaw na minaw ka niya, ha? Ang pag-amping ni mo perminti man. Pero magpakusog-kusog ganit kaglagan diya na. Nang piniluso po bitong istoryahan sa mga kanaghanan, hinay og kusog nga dagan maurang disgrasya ha.
7: Foro de los Pueblos.
9: Tinuod ba na? Wage kalahian ana. Pero ang kalahian ana kay kung kusog imong dagan adiretso ka sa menteryo.
7: Foro de los Pueblos.
9: Ang hinay imong padagan diretso pa ka ospital. Pwede pa ka nga matambalan. Ug dako pang posibilidad mabuhi ka. Una ay pagpinuluso po para di ka diretso sa kaning minteryo.
7: Foro de los Pueblos.
9: Good morning dia sa La Corte family.
7: Foro de los Pueblos.
9: Good morning kang Federico La Corte dia sa Barangay Kauswagan. Ayuban family, salamat dia ninyo ha. Way po as pagpaminaw din sa taga-programa sa Castillo family de sa Zayas Carmen. Inday Villamor de sa Barangay Kamamanan. Kristi Tita Kagadas de sa Barangay Gusa. Angie Tumampok de mismo sa Barangay Punton. Taga-Barangay Magkabalan, salamat din ninyo. Sa mga kanunay pagpaminaw din sa itong katulumanan. Ingon man, labi na din sa akang sa taga-Barangay Bugo. Good morning, sab kang Mars Lao Montesilio. Minaw siya karaga panahon na. Manager Aris Arinia. Shout out ko, guwapo. Aw, attractive di ay. Aw, anak, klaro ha di, manager ha. Masukur ba ko ignon ko, guwapo? Attractive lang. Suko ganyang uban, ignon tagwapo, gini biya tagwapo. Eugene Balioso Salem, good morning. Dia sa Hingoog, good morning dia. Ingos G-Mark Sekretarya, good morning dia, taga Hingoog. Sige, sa mga taga Hingoog dia, nagpaminaw sa taga programa, si Tintay Nubi ka mga barangay dia, salamat dia ninyo. Huwag po as pagpaminaw, dalaban na kang Leo Labanan ha, salamat dia Leo Labanan. Kaga Dondon Ilio, salamat dia Don. Matay igo oras sa taga-pagpanag-uban sa taga-tulumanon. Salamat niya ninyo tanan sa itong mga suki tingpaminaw sa pagsunod sa taga-programa, labi na taga Zayas Carmen, labi na kaneng sa may Uruham Dapit nga nang naitindahan niya. Salamat niya.
12: Foro de los Pueblos.
9: Good morning niya kang Chris Paul. Naminaw si Chris Paul. Oh. Paul, good morning Paul. Salamat niya pagpaminaw po lang. Wala tayo igong oras, Chris Paul, sa tagapagpanag-uban. Tulumanong programa Foro de los Pueblos. Sa ngalan sa itong station manager, Kaki 5 Nathan Sarmiento, ang taong giilogan sa mga mamasang o matruna. Pero siya di naganahan. Kay loyal kuno siya siyang asawa. Sa itong station manager, diya mismo siya, Energy FM Hingoog, Kaki 5 Kabayan Noel Isen. Ang taong dili sad mahilig sa ana-ana. Sa atong very generous CEO Dr. Ramil Oy. Sa atong kaubad Picas Lawak, Engineer Diojan Obrigoso. Good morning, Sister Turalba. Sa atong mga kaubad Patrol 1 og Patrol 2. K5 Cables kay no K5 at Jonathan sa ako lang inyo na kaoban ng taong dili guwapo pan attractive kayo.
12: Foro de los Pueblos.
9: K5 Rekem Pamisa Sulita. Ako magaingon nga Paris Kampiyon sa balita. Serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro, Waylain. 89.3 K5 News FM. Happy Sunday.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: DTX 500 Health Alert.
16: Lourdes Pantay, 51, sa Isidro Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingan na ang doktor nga, ang uban, hubag na ganda akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuwa lang yapon ko DTX. DTX ay ginhantog yun na at palit na akong sama, DTX yapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusuri sa ako lay basihan. Gikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
15: DTX 500, mabali sa mga butika.
17: Anyway, isgutan ng turon, mga igalan na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud nga inom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka-flagship nato ani. Nganong gainom ta? Number one, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
15: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500,
14: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
18: DTX 500!
19: Mapalit sa mga butika.
17: Unsa may mahatag na binipisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas maning antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa atong lawas kining antioxidants. Karon, kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kadaanlaw. Sabi ning yun to may mga ilan na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom maniha. May diabetes ta, may arthritis ta, kaedad na ta, may ginabati ta sa tong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang atong tiyan, kanunay gasakit, no, galain ang atong pamatyag, likod, sakit ang hawak, ana. Pwede ta makainom ani kaning DTX 500. Why? It because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kapoy ang lawas. Wala ta enough ng energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na magkuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higala nga dilima o unhealthy, ga-produce ka na o free radicals. Toxin sa itong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang itong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kag DTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kadaan lang. Ang imong lawas, kargadog antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing anak kanindot, kung naa tay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay, pag DTX 500 na, pag may TC na kadaadlaw, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant, kay vitamin C na siya, alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas, ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Munang dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboos ni DTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligon ang atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakteriya o mga viruses. Even free radicals. Muna nindot ka ay yun nga gamit og herbal nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500.
20: DTX 500! Kasi rin na Ripi Maseda.